0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! FMR! Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Uy, kejat nya. Ang lupet.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
1: Lalo yung magiging ka-vibes sa sound trip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibes sa golden hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM classic hits sa tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday classics 6 AM Tahan with Jukebox King and Queen.
2: Kahit pa magsanga ng landa.
1: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
0: Ang lupet!
3: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Ano man ang panahon.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet. Ang oras sa FM radio. Alas 10 in punto. Ang lupet.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: playlist na mga certified.
1: O kiliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Wow.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.5

0: the bag.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR. Kavibes mo sa Sound Trip, ang lupit. Magandang umaga mga kavibes. Siyempre, happy happy weekend, happy happy Sunday. Sana okay na okay po kayo ngayong araw. Kung may mga ginagawa, medyo napagod dahil siyempre may mga kavibes tayong binaha sa mga lugar kung saan bahain. And of course, yung mga kavibes natin dyan, mag-ingat-ingat tayo. For the past days, talagang tuloy-tuloy ang mga pag-ulan dahil sa habagat. And marami sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, ang nalubog sa baha. And syempre, mag-ingat pa rin, like I've said. And kung yung mga lugar po ninyo, flood-prone areas, o kung yung mga lugar po ninyo ay landslide-prone areas, kailangan may mga contingency measures kayo, ha? May mga pupuntahan just in case. Pakipag-ugnayan sa mga otoridad, mga barangay officials ninyo dyan para kung sakaling kailangan ninyong tulong, meron kayong pupuntahan. And also yung mga kavibes natin dyan, napaka-importante din magkaroon tayo ng mga go bags. Alam niyo mga go bags? Ito yung naka-standby lang na bag kung saan naglalaman ng mga basic kits like mga medicine emergency kits and may mga tubig, di ba? May mga pagkain na pwede mong anytime na kailangan ninyong mag-evacuate, pwede nyong kunin lang siya at dalhin. Alright? And yung mga kavibes din natin dyan, ha? Lalong-lalo na yung mga hindi naman kailangan lumabas, don't need to go outdoors para hindi po kayo maabala or whatever, or walang mangyaring masama just in case. So kailangan talaga natin mag-ingat. Okay, so if you don't have anything to do outdoors, stay indoors. Alright, so ako po ang inyong kasama sa mga susunod na oras at welcome na welcome po kayo dito sa ating program Jukebox King and Queen. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. And syempre dito lang sa ating programa, nako, napaka-simple lang. Alright, kayo ang pipili ng kantang gusto ninyong marinig at tayo naman ang magbibigay buhay sa bawat awit o kaya kanta. Mga kantang minsan napapangiti yung mga kavibes natin dyan, may mga naaalala, di ba? O kaya may nagpapaalala ng nakaraan at syempre may mga kantang bigla na lang tatama sa puso. You know? Kaya kung may kanta kang gustong ialay o kaya naman ay i-dedicate, may taong gusto mong maalala o may mensaheng hindi mo masabi ng direkta, baka pwedeng kanta na lang muna ang magsasalita para sa'yo. Pwede naman yun, di ba? Anyways, relax lang, ha? At samahan po ninyo ako, lakasan yung mga volume ninyo, mga radyo, settle back, relax at hayaan natin ang musika ang magkukwento. Ito pa rin ang programang Jukebox King and Queen, kung saan bawat kanta may kwento at bawat kwento may puso. Dito lang sa 92.3 FMR, ang kavibes mo sa Sound Trip, ang lupit. Oras natin, 10:20.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Good vibes.
1: 92.3 FMR ang ka-vice mo sa Soundtrip. Ang lupit. Siyempre, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. And of course, mga pagbati na tayo, lalong-lalo na. Marami nang nag-aantabi ng kanilang mga greetings. And of course, lahat ng mga may mensahe. Pinadala sa ating official Facebook page, 92.3 FMR Manila. From Altesa Herrera Sino Cruz, sabi niya, pabati kami dito sa bahay. Herrera at Sino Cruz family at sa mga apo ko nakikinig katabi ko, sila Alta, Jamil, Jondrix, Kaisam, Kayen, Margo, Chelsea, Sheldon, Marlene, Matthew, John at mga anak ko si Nick at Juancho. Thank you so much, Kuya Totoy, sabi niya. Maraming salamat kay Altesa Herrera Sr. Cruz. Binabati rin natin si John Paul. Good morning, DJ Kuya Totoy. At lahat ng FMR squad at FMR DJs. Requested song niya, Renz Verano. Sayo ng Renz Verano. Ayan, maraming salamat kay John Paul. And also binabati natin si Coach Everyday. Good morning, DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday and to all FMR DJs and FMR squad family. More power sa 92.3 FMR. Maraming salamat. And syempre, binabati rin natin si Sari Lerma. Good morning, DJ Kuya Toto. It's nice to see you again noong Friday. Yep. It's a pleasure, syempre. And masaya tayo kasi maraming mga ka-vice natin ng FMR squad ang sumusuporta sa mga events po ng ating istasyon. Lalo na si Sari Lerma. Thank you so much, Sari Lerma. And shout out daw sa lahat ng FMR squad, FMR staff, at FMR DJs. Lalo na kay DJ Sigel. Ingat kayo lagi dyan. Ingat din kayo, Lerma Sari. Ha? And si Mary Dulay. Good morning, DJ Kuya Totoy. Happy blessed Sunday raining. Sabi niya, and take care always in good health. God bless you. From Mary Dulay. Maraming salamat. Ingat din po kayo dyan sa may La Union. And binabati rin natin. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Watching from Quezon City, galing kay Andre Plaza Concepcion. Maraming salamat po, Sir Andre Plaza Concepcion. Mga ka-vice natin dito sa Quezon City, ingat-ingat po. Maulan. And also kay William Mortel, ka-vice din natin dito mula sa Cubao. Ayan. Good morning sa'yo, DJ Kuya Totoy, at sa buong FMR squad. Good morning mula dito sa Cubao, Quezon City. Ang lupet. Maraming salamat. And syempre, nag-message din si Nelson Malinaw. Good morning, DJ Kuya Totoy. Happy Sunday. God bless from Bacoor City. Thank you din po. Ingat-ingat kayo dyan. And have a blessed and happy Sunday morning. Take care. Keep safe. Always God bless you. From Altesa, thank you so much. God bless you din and ingat din po kayo dyan. From Giovanni Ardales, good morning po, DJ Kuya Totoy. Pabati pong lahat ng mga solid Kuya Totoy family. From Giovanni Ardales ng Batangas City. Thank you, Giovanni. Ingat-ingat kayo dyan. From Emma Katudyo, good morning, masayang Sunday everyone, mga ka-vibes. Hello to you, DJ Kuya Totoy. God bless. Sabi niya, from Emma ng Imus, Cavite. Mabuhay po kayo dyan and ingat-ingat po tayo. Ha? Ayan, maraming salamat for tuning in. And of course, si Teresa Mandy din. Ako, marami tayong mga pagbati dito. Good morning po, Kuya Totoy. Sabi niya, I hope you are safe. God is good. We're doing okay dito naman. And sabi niya, have a wonderful and relaxing weekend. May God bless you and protect you. Take care. And likewise, syempre, Teresa Manidi, ingat-ingat kayo dyan. From Gerard Misiano naman, sabi niya, good morning po, Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. Pabati po sa lahat ng solid Kuya Totoy family mula naman sa Santa Lucia, Pasig City. Thank you, Gerard Misiano. Hello, Kuya Totoy, and thank you always sa pagbasa sa comment ko. Maraming salamat din, Mary Dulay. And sino ba ba? Bladed and blessed happy birthday kay Mary Lou. God bless you with a good health. Pabati din sa mga FMR Angels, especially kay Mary Lou, Sally Jolly, and Tessie. Ingat kay lagi. Maulan ang panahon. God bless you all. Okay, and syempre, binabati natin ng happy, happy birthday si Mary Lou ng Dagupan City. Isa sa mga FMR Angels natin. Original FMR Angels natin. Si Star Racer, sabi niya, good morning, ka-vibes. Hello po, DJ Kuya Totoy. Always listening dito sa Prensa Lian, Batangas. Shout out daw ulit kay Dory Lizo Lubrino, kay Violeta Basilan Alvero, kay Feli Villaflor, kay Konsehal Napol Johnson Abellera, kay Edel Nami, Kaya Nami, at Tropang Giling-Giling. Thank you very much. 92.3 FM Manila, you're the best. Next naman. Siyempre, you guys are the best din mula sa amin dito sa FMR Manila. And isang maulan na Sunday morning po, Kuya Totoy. Have a great Sunday and God bless you always po. From Jessamay Akitanya, maraming salamat. And also, binabati rin natin Si Randy Santisas, happy listening to Brando Bravo. Mula naman kay Randy Santisas. Thank you so much from Josh. I don't know how to pronounce this. Josh or Joshe? Joshe Kyle Edip. I think so, it's Joshe. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Good morning din sa inyo. And wherever you guys are, mag-ingat-ingat kayo ha. Mawalan pa rin. And hello po Kuya Totoy. Papati kami dito sa Rosario, La Union. Walang tigil sa pag-ulan, sabi niya. At baha na dito po Kuya Totoy. Kaya ingat-ingat kayo dyan, Jessamay, alright? And pabati din sa buong Solid Kuya Totoy family members. Hindi ko na kayo isa-isahin para walang makalimutan. Baka may magtampo, sabi ni Jessamay, ang Solid Kuya Totoy president. Thank you so much. And also, sino pa ba yung mga nandito? Alright, sige. Okay na. Again, maraming salamat for tuning in sa ating programang Jukebox King and Queen. Huwag kayong alis dahil marami pa tayong mga jukebox hits na talagang magugustuhan ninyo, ipapatugtog natin dito. At kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, dito lang sa 92.3 FMR. Ang kabayas mo sa soundtrip, ang lupit. Aras natin, 10:46.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Thanks.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 11 in punto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes

0: vibes.
1: 92.3 FMR, ang Kevice Musa Soundtrip, ang lupit. Magandang magandang morning pa rin po sa inyong lahat. Ako, malapit ng pananghalian. I hope yung mga Kevice natin dyan, yung mga nagluluto, sarapan yung pagluluto para mamaya masarap ang ating kainan. Siyempre, kapag ganitong maulan, ganitong malamig ang panahon, wala na tayong gustong gawin kundi kumain, matulog. Pero siyempre, our hearts goes out to those people na talagang binaha. Ayan, lalong-lalo na yung sa mga kabayas natin dyan sa mga bahain na areas. Bigay muna tayo ng weather update para at least malaman ninyo bakit tayo maraming ulan or bakit tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Dahil meron tayong low pressure area na binabantayan ng pag-asa. And it's estimated based on all available data at 1,340 kilometers east of extreme northern Luzon. And syempre, pinapaigti nito ang southwest monsoon na nakakaapekto sa atin dito sa buong Luzon and of course buong Visayas. Yung tropical cyclone as of 3 a.m. kanina, it's located 1,105 kilometers west northwest of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds of 45 kilometers per hour and with gustiness of up to 75 kilometers per hour. And it is moving southwestward at 25 kilometers per hour. Buti na lang kaanyo dahil mabilis ang kanyang pag-usad. Para kay papano, makakaalis na siya ng tuluyan, di ba? Anyways, ano ba magiging weather conditions natin? Diyan sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga, makakaranas ngayong araw ng monsoon rains. Tutuloy-tuloy pa rin po ang pag-ulan dyan and expect ninyo magkakaroon ng mga floods and or landslides. Kaya yung mga kaibigan natin, mga kabayas po natin na nasa landslide prone areas o kaya naman sa mga bahaing lugar, mga flood prone areas, you have to make sure na may mga contingency measures kayo, ha? Ayan, para kahit papano, meron tayong pupuntahan just in case. Contingency measures, ibig kong sabihin kapag kailangan mag-evacuate na, umalis. Okay, para maprotektahan natin ang buhay ng bawat isa. Mag-ingat-ingat kayo, ha? Yan, huwag niyong isipin yung mga ari-arian, dahil yung mga ari-arian, mapapalitan yan, pero yung buhay, isa lang yan. So, let's take good care of our lives, okay? Ayan, and magtulungan tayo, let's pray for each other. And syempre sa Metro Manila naman, dito sa Metro Manila, Ilocos Norte and the rest of Cordillera, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, and Occidental Mindoro, makakaranas tayo ng occasional rains. Ayan, dulot pa rin yan ng southwest monsoon. Alright, and the rest of Luzon, Western Visayas, and Negros Island region ay makakaranas pa rin ng cloudy skies with isolated rain showers and or thunderstorms. Nadulot pa rin ng southwest monsoon. Sa Mindanao naman, partly cloudy to cloudy skies or partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Alright, so mga kabayas natin, like I've said, be mapagmatsyag, okay? Mapagmatsyag. Kailangan na be mindful sa mga surroundings ninyo. Lalo na pag alam ninyong bahain or landslide prone areas yung mga lugar ninyo. Okay, mga pahabol na pagbati, binabati natin si Cesar, Cesar, ayun, Cesar Abado, listening through FMR app, nakikinig sa atin all the way from Sydney, Australia. Uy, the land down under. Ingat po kayo dyan. And mabuhay. Si Nelson Malinao, nakikinig naman all the way from Bacoor City. Maraming salamat for tuning in. Sino pa ba yung mga nagpadala ng mga pagbate? Nabasa ko na kanina lahat yung mga to. Wait lang, hanapin natin. Si Judah May Nugpo. Hi, Judah May Nugpo. Sabi niya, good morning po, DJ Kuya Totoy. Ako po si Judah May Nugpo. Nakatira po sa General Trias, Cavite. And nakikinig po sa inyo ngayong umaga. Maraming salamat, Judah. Mabuhay po kayo dyan. And si Geoffrey Maupay nga aga, DJ Kuya Totoy. Ayan, maraming salamat, Geoff. Or Geoffrey, thank you so much for tuning in and or sending in your greetings din. Maraming salamat. And si Meg Suk, I hope nabasa ko ng tamang kanyang pangalan. Meg Suk. Meg Suk? Meg Zak. Meg Suk siguro to. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Greet ko po. Greet po ako ng Happy Sunday kay Rob, kay Pia, kay Archer, kay Ate Lily, and Ate Mila. Greetings coming from Diyan sa mga Espanya, sa Manila, ang lupet. Siyempre, hindi nawawala sa pagbati natin si Nelda Ventinilla. Ganang umaga, Kuya Totoy. Kumusta ka na? Okay naman tayo. God is good. Sa mga binaha, ingat-ingat po kayo. Pakibati nila lang po ako. Nakikinig ng FMR. Maraming salamat kay Ate Nelda ng Babasit Manawag, Pangasinan. And kay John Paul. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Requested song niya, Sana'y Magbalik ni Jovit Baldivino. Alright, sino pa ba yung mga nag-request? Si Julda Maynug po, Basang-basa sa ulan by Ages. Ayan. And si Giovanni Ardales, maraming salamat po DJ Kuya Totoy sa pagbate. Stay safe, thank you. Sino ba yung mga hindi natin nabati dito? Kasi baka may magtampo. Gusto ko mabasa lahat eh, kaya kinukutuhan natin. Kinukutuhan talaga, no? Okay, sige, maraming salamat. I do appreciate you guys for tuning in. Samahan po ninyo ako dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga jukebox hits sa ating programang Jukebox King and Queen. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FMR, ang kavice mo sa soundtrip, ang lupit. Aras natin, 11:25.

0: Dani Lopet.
1: Good vibes.
2: Dani 2.3 FMR, ang kavais mo sa Soundtrip, ang lupet. Nako, oras na naman mga kavais para magpaalam tayo pansamantala sa ating programang Jukebox King and Queen. Kasama pa rin po or nakasama po ninyo ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lamang po sa inyong paboritong himpilan, ang 92.3 FMR. And of course, bago tayo magpaalam pasamantala, ang programa natin, Jukebox King and Queen, magbabalik ulit next Sunday. And hang on tight dahil susunod naman ang next program.
0: Ang soundtrack ng buhay mo, nagbabalik mga ka-vibes na DJ Pogi Alcacid. Matapos, bahain!
2: Kaya nga.
0: Ulanin! Stranded din, hindi makadaanin. Ano pa ba? Ang daming aberya kahapon. Ang daming mga netizens ang mga nag-post na nasa labas sila, di makauwi, walang masakyan, hindi lang hanggang tuhod, hanggang bewang, meron hanggang dibdib. Naku, grabe yung habagat kahapon. Ang lala.
2: Grabe. And bigyan mo kami, DJ Pogi, ng update. Kahapon, dumaan ka sa NLEX. Kumusta naman doon ang lagay?
0: Yung mga bandang umaga, medyo okay pa. Pero nung pahapon na patanghali, wala na talaga. Talagang sobrang lahat ng lanes, di ba lanes doon, 1, 2, 4.
2: Apat ata, yeah.
0: Naging 6 siya o 5. Kasi syempre, kailangan magdikit-dikit na. Tapos, pagdating sa may bandang may kawayan, exit. Tama, may kawayan exit. Isa-isa lang nakakadaan dahil yung baha hanggang 3 lanes na yung kuha.
2: Wow.
0: Actually, hanggang 4 na nga eh. So, nakakadaan lahat dun.
2: Okay. Lang. Ikaw naman, di ba, galing ka ng San Jose del Monte, Bulacan. Kumusta naman dun? I think so, mataas
0: okay
2: dun, di ba?
0: Okay naman, pero doon sa may bandang Muzon area, kasi meron dun river na tinatawag natin na Santa Maria, tapos Marilao River na dumediretso hanggang Santa Maria yun. Umapaw yun.
2: Wow.
0: Nakalimutan ko anong bridge yun na naabutan. Tapos sa bandang Santa Maria din papuntang Marilao, yung level ng water. Ang lalim nun ha.
2: Grabe.
0: Konti na lang, aangat na siya.
2: Naku. Pero marami namang may mga authorities naman na nag-monitor.
0: Totoo naman yan. At saka yung LGUs natin sa Bulacan, nakita din naman natin. And sadly, syempre, doon sa mga parte ng Hagonoy, doon sa mga parte ng Pulilan, tsaka doon sa Malolos talagang... Alam mo na.
2: Yun talaga yung mga bahain area
0: kahit
2: sa Bulacan.
0: Hindi talaga naulan eh. Bumabaha talaga doon kasi nag-high tide.
2: Eh what more kapag ganitong habagat.
0: So medyo talagang...
2: Pero kawawa naman.
0: Sa akin lang, sabi nga nung napanood ko kahapon sa social media, no, na kahit sabihin man natin na sanay na yung mga tao kasing araw-araw ganun. Pero, hindi naman siya kinakailangan na gawing normal.
2: Pero hindi rin eh, di ba?
0: No,
2: tama ka dyan.
0: Hindi ganun.
2: Hindi dapat kailangang mag-adjust sa mga Pilipino dahil lahat tayo ay nagbabayad naman ng tax.
0: Totoo yan.
2: Eh, expect naman natin, dapat yung binabayad nating tax, merong pinupuntahan.
0: Totoo yan naman.
2: Pero ayaw ka na magsalita.
0: Kawawa. Kawawa yung mga friends ko dyan sa Hagonoy.
2: Kasi baka mamaya, masasaktan lang tayo.
0: Totoo naman. Tsaka syempre, yung mga nangyari kahapon sa Rodriguez Rizal, dito sa may North Caloocan.
2: North Caloocan.
0: Grabe.
2: Grabe.
0: Hindi ko alam na ganito pala dito kapag sobrang taas ng baha.
2: Caloocan talaga. Isa rin sa mga binabaha.
0: Nako. Pero mga ka-vibes, sana po kung kinakailangan niyo pong lumikas or sabihin man natin na kailangan po ng tulong sa ating mga rescuers, huwag niyo pong kakalimutan yung mga numbers, emergency numbers
2: na meron. Emergency numbers, oo.
0: So, yan.
2: Helpline.
0: Helplines, kahit sino po yan, BFP, sabihin man natin yung 911 response or yung NDRRMO nyo dyan, make sure lamang po na kayo po updated and at the same time, kapag lumikas na po.
2: Ayan. And syempre, ako naman, talagang gusto ko mabasa ko lahat yung mga pagbati.
0: Ay,
2: dumating na pagbati. Hello Kuya Totoy, pabati naman kay LC at Chris ng Bignay Valenzuela.
0: Yun, no? Ayan. Oye, mga taga Valenzuela, isa rin yan.
2: Ayan.
0: mga taga Malabon.
2: Kayo mga ka-vibes natin, ha? Saan man kayo, like... Kanina pa namin pa ulit-ulit sinasabi ni DJ Pogi, saan man kayo, kailangan maging mapagmatsyag, kailangan maging, alam niyo yon yung may contingency measures. Kaya pag alam niyo yung baha na talaga, huwag niyo na antayin pa na alam niyo yon yung pwedeng may masaktan, pwedeng may maaksidente, or pwedeng may mawalang buhay.
0: Totoo naman.
2: Kailangan mag-evacuate na.
0: Tsaka pala, ako, parang isa rin sa pinakamasakit na nalaman ko or nakita ko on my own eyes sa social media, yung nangyari sa Tibet and Nepal border.
2: Yes. Sa mga talagang kailangan nating ipag-pray dahil nako, sobra din yung hirap na ginawa nila. Ay, naranasan nila.
0: Grabe, no? Parang doon ko naisip, life is short.
2: Exactly. And you'll never know. Anytime, kukunin ni Lord yung buhay mo. Grabe. Kaya wala tayong magawa. So as much as possible, kailangan maging mahal. Ayan.
0: Let's, be thankful.
2: Yeah, thankful. We have to forgive. Ayan. Hindi lang yung ibang tao. I-forgive mo din yung sarili mo. Di ba? Ayan. And napaka-importante niyan.
0: Totoo naman.
2: And syempre, kailangan manalig tayo sa Diyos. Di ba?
0: Anyway.
2: Ang dami na natin nasabi. Maraming salamat. Oy. Mga ka-vibes. So tama kasi Sunday.
0: Uh-oh.
2: Ayan, it's the Lord's Day.
0: Totoo yan. Ayan,
2: magpasalamat tayo kay Lord. Yan. Okay.
0: Okay. Mga ka-vibes. Oy, nga pala samahan niyo ako. Alas 12 na tanghali ang galasiko ng hapon. Same time, same schedule ulit para sa ating soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida, mga ka-vibes, sa inyong mga requested songs at mga pabate. Kaya tawag na kayo right after this program.
2: Right. So mga ka-vibes, tutok lang. Dito lang sa 92.3 FMR.
0: Favorite music video. Vibes.
2: Ang lupet. Oras na, 11:50.
0: Uy, ingat ha.
3: Sunday vibe check. Oras na.

0: Maki-vibes na sa playlist na mga certified.
1: O giliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox, Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox, Kings and Queens.
1: Wala

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: Easy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3
3: 92.3 FMR

magandang hapon sa inyong lahat, no? Dito syempre sa ating programa nga Soundtrack ng Buhay Mo, kung saan kayo po ang bida sa inyong mga requested songs at mga pabate. Okay nga pala, happy happy Sunday sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon. Magmula naman po sa kung saan naman kayo, no? Kung kayo po mga ka-vibes talagang naapektuhan po ng habagat. Lalo dito sa mga lugar ng Caloocan, dyan po sa may Rodriguez Rizal, or tama, mali. Basta may bandang Rizal yun, Montalban ba yun, or ano, or basta I forgot, dyan po basta sa may Montalban, ayan, o nga pala. O nga pala mga ka-vibes ha, mag-iingat po ang lahat po sa lahat po ng mga ka-vibes natin na talagang naapektuhan po ng grabing pag-ulan mula kahapon. So, magmula po sa mga dinadaanan natin, papunta sa mga bahay, at kung saan-saan man, actually kahit EDSA, talagang hindi ka makakadaan ng mabilis kasi talagang ang taas ng baha, lalo dyan sa may North EDSA, iba rin po yung talagang abala na naidulot po ng habagat na meron tayo. Eh mga ka-vibes ha, dahil ngayon po ay Sunday, aba kung kayo po ay nasa bahay at okay naman ang inyong mga sitwasyon, sana naman mas maging ano pa rin tayo, maging sensitibo pa rin po tayo sa pagpo-post ng mga bagay na alam niyo na hindi akma or hindi makakatulong sa mga ka-vibes natin na talagang naapektuhan. Kung gusto natin magsaya, wala namang problema, pero maging responsible pa rin po and be sensitive enough sa mga pinopost natin sa social media, ha? Oy, mga ka-vibes, syempre, kasama niyo ako DJ Pogi Alcacid hanggang alas 5 ng hapon. Ngayong araw yan, syempre, for 5 straight hours, ha? So, tawag na kayo, 0954-406-1967. In the meantime, eto, sige, tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Ito, a song from Barry Manilow. Kanyang awitin na Mandy. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kabayes Mo sa Soundtrip, ang lupit.

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa Sound Trip!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip ang lupit. Mga ka-vibes, awitin mula kay Stevie B, Dream About You. Ayan, requested song yan mga ka-vibes sa ating Facebook fanpage 92.3 FMR Manila. Uy! Nga pala kung di pa kayo naka-follow ah, i-follow nyo na at i-like para kayo po ay updated sa ating mga ganap sa loob at labas ng ating favorite radio station. Anyway, oras natin, 12:48 PM na!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR,
3: favorite music radio,
2: ka-vibes,
0: ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
2: Sa soundtrack ng buhay mo, buhay mo.
0: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
0: Oh, hi mga ka-vibes! Oras natin ngayon sa ating programa at sa buong Pilipinas, 12:49 PM. Oy, sa mga hindi pa nakapagpananghalian, aba, oy, baka naman, mas masarap mga ka-vibes na talagang nasa oras ang ating pagkain para kayo rin po ay hindi marurutoy. Ano yung rutoy? It's a Bicol word for natutuyo. So kapag ang tao natuyo, di mo na alam kung anong gagawin. Medyo maihilo. Nagdidilim yung paningin. Huwag sana tayo umabot sa ganun mga ka-vibes. Kaya, baby kain na ha? Sige na, gusto ko subuhan pa kita. Anyway mga ka-vibes, siyempre kasama niya pa rin DJ Pogi Alcacid sa ating unang oras ng ating programang Soundtrack ng Buhay Mo, kung saan ikaw ang bida. Kahit anong mangyari, ikaw ang leading man, leading lady natin. Kaya tumawag ka na 0954-406-1967. Pero sa mga nag-drive, huwag na tumawag. Ay, hindi, may hands-free na, di ba? May hands-free. Ba talaga technology ngayon? Kasi parang dati kailangan yung telepono mo nasa kamay para makapag-call ka. Ngayon, dahil sa ating technology, meron na Bluetooth. Ay, Bluetooth. Iba yun. Hindi ka ba sabihin yung candy? Pero di ba mga ka-vibes, pwede pa rin kayo mag-enjoy. Pwede pa makapag-usap kahit kanino, kahit hindi hinahawakan ng telepono. So wala kang choice, kundi tumawag na sa ating programa para ikaw po ay manalo ng inyong mga instant pabate at syempre, instant request. Oo nga, promise. Basta meron ako ha. Bindal ako ngayon eh. Basta mapag-good vibes lang ha. Ay mga ka-vibes, dahil kayo po ay, or tayo ay talagang inuulan, mas masarap siguro kung yung mga sabaw natin dyan, eh talagang nakaredy. Sopas, nilaga, ano pa ba, sinigang, lugaw! Alam ko hindi naman, pero ako lang. Masarap mga ka-vibes ang lugaw na medyo masabaw. Para sa akin, yung iba kasi puro kanin eh, di ba? Pula na lang, lagyan ng ano eh. Pero masarap yung mga ka-vibes, no? Na kung ano man yung mga ine-enjoy nyo na pagkain, eh sana kasama ang buong pamilya. No, yan ang masarap sa lahat. Kung kapag Sunday, tamang luto si Mami, o kaya si Daddy, tapos nandyan si Bunso, nandyan si Ate, si Kuya, at yung pinakamatanda na sobrang sungit. Na talagang sabay-sabay kumakain sa pagkainan, no? Siyempre, busy kapag Monday hanggang Friday, eh. So, yung weekend, ilaan sa family. Di ba? Ganun dapat yon. Pero anyway, mga ka-vibes, dahil wala pang tumatawag at tinatamad pa, ay diwag! Char! Ay, mamaya, meron tayong topic, ha? May nanda ako for today, kala nyo. I'm back, baby! Oo nga! May topic tayo mamaya. Isa-isahin natin yung mga problema sa buhay niyo. Kaya nga soundtrack, di ba? Ito, puro saya lang. De, dapat umiyak din. Char. Anyway, 12:52 na. Ito, requested song sa ating programa. Si Coach Everyday gusto nga mapakinggan yung kumpas. Kung paano kumpas si Mar. Mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo. Dito lamang yan sa 92.3. FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kavibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
6: Easy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3
3: FMR

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Jeff Ang Lopez!
1: Sa soundtrack ng buhay mo! Buhay
0: Ang
1: mo.
0: Lopez!
2: Ikaw vibes!
3: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 1:24 PM at syempre, ito pa rin ang ating programang
1: Soundtrack ng Buhay Mo!
3: Ay mga ka-vibes nga pala, dahil tayo magkakasama hanggang alas 5 ng hapon, konting update lang kung ano ba nangyayari sa ating mundo, sa Earth, sa atin syempre dito sa Pilipinas mga ka-vibes. So ngayon, no, tayo po ay nakatingin sa ating screen. Screens! Meron tayong live feed syempre dito ng balita mula po yan syempre sa DZMM. Meron tayo rito ng mga update regarding sa baha. So dito po sa ating screen nakikita po natin, no, na meron po tayong mga ka-vibes na talagang nahihirapan pa rin hanggang ngayon dyan po sa may Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan, na kung saan talagang yan po yung mga area nga po na nasabi natin kanina, Hagonoy, Kalumpit, sa Malolos, saan pa ba? Diyan sa may bandang Paumbong yan. Talagang kapag umulan po ng malakas, asahan na po natin na yung pong mga lugar na yan, talagang binabaha. Update lang din po kahapon, yung ako po ay bumabiyahe magmula po sa San Jose del Monte, papunta rito sa QC, na umalis ako ng Bulacan. Ano ako? 18 years old. Nakarating ako ng QC. Ayun! 30 na ako. Ganon katagal yung biyahe mga ka-vibes, kaya hindi rin po tayo nakapagprograma. Pero alam nyo, ito lang naman din yan. Isa tong wake up call, ha? Na sa ating lugar, na alos every year naman, di ba? Bumagyo, habagat man yan, o kung ano man, talagang binabaha tayo. So sana, yung mga ganito, dapat nalilesen natin as the years go by. Pero ano ba nangyayari? Parang wala, resiliency pa din. Talaga ba? No. Accountability po mga ka-vibes ang kailangan ng bawat Pilipino ngayon. Ang kailangan natin is magandang serbisyo, dahil lahat tayo nagbabayad ng buwis. And syempre, para sa atin lahat yan. And it could save lives mga ka-vibes. Saka syempre, hindi lang basta buhay. Kung oo nga, marami tayong nasagip na buhay, pero yung hanap buhay din. Nasaan na yun? Wala na, nalubog na, inagos na, ba? Diba? So, sana man lang, nag-i-improve tayo kahit papano. Alam ko, hindi siya ganun kadali. Talagang mahirap yan. Pero sana naman, no, every year, ay, okay na dito. Parang last year, hanggang tenga yung baha. Ngayon, nasa tuhod na lang. O, di ba? Ang gandang improvement kahit papaano. Kasi mga ka-vibes, ito, explain lang din natin para sa inyo, no? Konting kaalamuan na sa ating lugar dito po sa Pilipinas, lalo na din sa Luzon din, sa mga ka-vibes natin, na may mga areas talaga tayo na below sea level. Pag sinabi below sea level, mga ka-vibes, yung level ng lupa talaga is mas bababa siya, okay? Sa tubig na nandun, na nakapaligid or nakaangko dun sa mismong lupa. Pero mga ka-vibes, ibig sabihin ng mga below sea level, kapag umulan, bumaha, matik na matik yan, bahang-baha talaga yan. So, on that level mga ka-vibes, syempre tayo as citizens, tsaka syempre yung mga ano natin, mga eksperto natin, yung mga gumagawa ng mga anti-flooding, mga flood control, ayan. Sana po, kahit papaano, nagagawa natin ang paraan. Kailangan ba talaga nating iwasan na yung lugar na yun? Ito lang siya mga ka-vibes, ha? Ibig sabihin, may mga areas po na talagang hindi na pwedeng tirahan ng tao. Okay, hindi pwedeng nandun yung tao nakatira, ilalayo natin yun. So, may ganun din dapat sigurong pagkakataon, no? Na hindi lang tayo basta-basta gagawa ng flood control, dapat meron tayong relocation. Ayan, mas maganda kung nasa madang mataas na para kung ano man mangyari, may flood control man o wala, di ba? At least safe po yung mga Pilipino or mga nakatira dun sa lugar na yon. Yon. At saka pangalawa, may mga areas din po mga ka-vibes na tinatawag natin mga danger zones. Ibig sabihin po, na kapag nag-high tide, nako, yan ang sinasabi ko, ha? Nagkakaroon ng isda bigla-bigla sa may sa mga bakuran nyo. Yan po yung tinatawag natin ng mga area na mga high risk level areas. So sana po yung mga ganyan magawan din ng paraan ng ating mga eksperto at ng gobyerno syempre na maging ano na tayo, matuto na tayo mga ka-vibes. Ha? yun lang naman yung mga ano, mga dagdag kaalaman natin. So lahat, hindi lahat yan na problema po mga ka-vibes ng mga gumagawa ng batas or sabihin man natin eh nangyayari talaga sa kusaan man. Eh minsan talaga it's the nature who's calling. O nga, totoo yan mga ka-vibes. So yan, sana eh maging ligtas po ang lahat. Okay, mag-iingat ha. Isa pa to, ito nakita ko rin sa news na tumaas po ang ito, cases ng leptospirosis. Nakon! Leptospirosis mga ka-vibes, nakukuha yan. Ito, apasin tayo po sa mga kumakain pero sa dumi at ihi yan ng daga mga ka-vibes, no? So kapag yun, humalo yan sa tubig baha at may sugat ka, okay? Tapos napalusong ka, hindi ka nakapaglinis agad or na-infect yan, eh magkakaroon ka ng ganong klaseng sakit. So, yan mga ka-vibes ang isa sa mga dapat na iwasan po natin dahil hindi po basta-bastang sakit yan. Nakon! Medyo nakakatakot. Anyway mga ka-vibes ha, mag-iingat po ang lahat at sana po matapos na itong pag-uulan na to at makabawi naman tayo. Hindi lang tayo puro paghihirap, dapat tayo ay syempre umuusad din mga ka-vibes. Kaya kapag tuwing umuulan, sabayan na natin si Mama mo Regine. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupit.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet! Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3
3: FMR
2: Ka-vibes! Iti sound trip!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip.
7: 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
8: Sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
5: Ang lupet!
3: Ka-vibes.
9: Hi.
10: Mga vibes, oras natin 1:50 PM sa buong Pilipinas. At syempre, ito po ang ating programang soundtrack ng buhay mo sa lahat. Yung mga ka-vibes natin na talagang sumusubaybay sa ating programa. Alam nyo naman na sa ating program, meron tayong moment para sa inyo mga ka-vibes to call me up. Pwede tumawag mga ka-vibes, 0954-406-1967. At syempre, pwede rin kayong mag-comment sa ating social media accounts. Sa lahat po ng platforms to mga ka-vibes, sa Facebook, YouTube, IG, X, TikTok, tsaka sa other streaming platform syempre, search nyo lang at 923FMR Manila para kayo po ay updated. At syempre, alam nyo rin kung ano yung nangyari sa loob at labas ng buhay ng ating mga DJs at syempre sa buong station din. Oy, meron tayong first caller on the line. Ipasok na natin to. Anong number to, boss? Number 4. Hello?
11: Hello, good afternoon.
10: Hi, good afternoon. Who's this, Kabayong Buntis? Sino to?
11: Sari.
10: Hi, Sari. Ate, where are you? I'm fine, thank you. Nasaan ka?
11: Dito sa bahay.
10: Bahay Commonwealth ka, tama?
11: Yes.
10: Don Antonio, tama ba ako?
11: I know.
10: Ay, hindi, sorry. Abante pa ako ng konti.
11: Yeah, malapit ako sa Sandigan. Sa bahay.
10: Ah, Sandigan. Ah, Batasan! Kung saan ang nasan ang Sandigan, andun din ang Batasan. Tama ba? Uy, ate, kayo naman dyan, di mo kayo binabaha. Okay naman kayo?
11: Yung bahay medyo binaha, pero okay na, humupa na masyado.
10: Ah, so, pinasok kayo?
11: Yes, kasi sobrang lakas talaga napun. Tapos kumindat, grabe. Buti ang list na brown. Yung ano lang talaga siya. Ulan lang.
10: Hala! Ba't hindi nyo kasi nilock yung gate? Ba't yung pinapasok yung baha? Hindi, joke lang. De, pinapatawa lang kita. Pero okay naman lahat ng gamit na iakyat natin. Wow. Yamaners, may second floors. Pero eto naman yung maganda dyan. No? Safe naman kayo na family mo.
11: Yes, yes.
10: Safe naman. Yun, very good naman yan. At syempre, napatawag ka. Ano ang iyong mga gustong i-greets or batiins?
11: Okay, gusto kong batayin yung mga FMR squads na Kuya Lawrence, si JV, si Kuya William, si Kuya Ryan, si Paolo Zalamea, si Kuya Arbs, at saka yung mga kasama ko nung Friday sa Kabib Sound Trip kasi pumunta ako sa Eton Sundays. Kasama ko si Noela, si Kuya Joff, tsaka si AJ Ocampo, yung counselor, at saka si Lay, ayan, tsaka lahat ng mga FMR DJs. Na-meet ko rin sina DJ Jaja, si DJ Kalo, si DJ Kim, si Kuya Totoy dyan sa studio, tsaka si DJ Sigel. And hello sa'yo, DJ Pogi.
10: Yun, binati din ako. Char. Pero anyway, uy nga pala, no, nung Friday to, tama ba, si DJ ID yung star of the night natin, yung taya nung araw na yan. Ay mga ka-vibes, meron kami mga... Basking! Senior yarn? Oh, may mga basking sessions kami dito sa Eton Sentry. So, kayo po ay napapadpad po kayo mga ka-vibes dito sa Eton Sentry sa mall. Meron po kaming ano dyan. Nagbibigay kami ng mga merch, nag-ano kami ng mga games, ganyan. Tapos mananalo kayo ng mga prizes. So, dyan po mga ka-vibes, talagang mas nakikita nyo na we're also on the ground. Tama, no? Ground floor yun. O tama, on the ground.
11: Yes, yes, yes, yes. At saka super saya talaga mga kababs kaya pumunta kayo every Friday.
10: Yun. Ganda na boss ni DJ ID, no?
11: Yes, as in. At saka sana ikaw din.
10: Hoy! Ten, napakinggan mo na ba yung ano ko, yung content ko? Sigurado ka ba dyan sa hiniiling mo, te?
11: Oo.
10: Baka biglang mawala ng tao sa Eton.
11: Hindi, pwede naman kayong magsabay ni DJ Sigel.
10: Ah. Kala ko ako lang. Charot lang.
11: Hindi, ikaw, syempre.
10: Ay, pero...
11: Ang balita ko ay sa Friday si DJ Kiko, yung sa Salang.
10: Ah, si... Oh, talaga? Kumakan pa yun? O, abangan nyo ha, DJ Kiko sa ano, Eton Centris. Yun naman pala, meron tayong talagang mga sessions. Kasama ang mga DJs, mga kavibes ng 92.3 FM Manila, ihahara na namin kayo. Ay, haron. Niligawan. Charot lang. Pero anyway, oy, Ate Sari, dahil okay naman na kayo, safe kayo ng family mo dyan, make sure lamang, no, ito, reminder ko lang naman sa lahat po na nakikinig ngayon. Kung kayo man po ay talagang... alam mo yun, binabaha talaga sa mga lugar nyo. Yung mga kung sakin nakatira. Alam nyo na yung gagawin nyo eh. Okay? Taas yung mga gamit, patayin yung mga switch sa mga fuse nyo. Siyempre may mga saksakan yan, di ba? So kapag yan po ay napasukan ng tubig at hindi yun na patay yung switch nyo, medyo mahirap yan. Iwas tayo sa aksidente. At saka siyempre ngayon, na talaga nag-uulan-ulan, eh sana maging alerto tayo palagi. Well, alam mo naman, alerto tayo eh. Diba yung ano, text message ng NDRMC?
11: Yes. Hmm,
10: sobrang ano, sobrang hirap din ako dyan pag natutulog. Ay, may request ka ba, Ate Sari?
11: Yes, meron.
10: Hmm, ano yung soundtrack ng buhay mo for today?
11: Love Her.
10: Love Hurts! Seryoso ko talaga, ta. Itong sentence mo ko sa lagay kong to. Yung ba yung gusto mo? Love Hurts?
11: Mm-hmm.
10: Bakit ito? Ano meron kayo na Nazareth?
11: Kasi sakto siya sa pag-ulan, malamig, ganyan.
10: Mm, sa bagay, no? Pag naulan, masakit yung magmahal. Pero kung maaraw, mas masakit. Charot lang. Ay, anyway, Ate Sarino, i-play natin to para sa'yo, okay?
11: Thank you. Ingat kayo.
10: Maraming salamat, Ate Sari, sa pagtawag.
11: See you soon.
10: Alright, see you soon. Bye-bye. Ayan, mga ka-vibes, Ate Sari ang ating VP. Si VP Sari. Anyway, ay tawag kayo, mga ka-vibes, 0954-406-1967 as we play. DJ na DJ, no? Play natin itong requested song na Ate Sari. Here's Nazareth. Love! Ito lamang yan syempre sa soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang Lupet!

0: 90.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lopez!
0: Sa soundtrack ng buhay mo!

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet
0: sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Ka-vibes.
3: Di ako maka-move on.
1: Oo nga.
3: Bakit ba ikaw ang naiisip mo? Di na mawala-wala pa.
1: Yung kanta na yan, mga ka-vibes. Yung ako po ay nasa kasagsagan pa ng pagbisibisita sa mga gimikan. Siyempre, merong saikasiyahan. Ayoko sabihin yung inuman. Pero nasabi ko na siya, di ba? Pero yung mga ganun, mga ka-vibes, parang hindi siya pwedeng mawala sa mga video-okehan. Parating nandun yan sa number na susunod eh. Diba? Kasi syempre si kuya, gumaganan na. Iba yung dating ng kanta na yan. Ito yun, mga sa mga kakabukas lang ng radyo na hindi pa nila nalaman kung bakit yun. Yan, tunog na yan. Diba?
3: Sa susunod na kabanata, ni Flora at ni Daniel.
1: Mga ka-vibes, ito yung pagkakataon na dumarating sa life natin, no? Na tayo ay nagmamahal or sabihin nating nagkakaroon tayo ng naramdaman mo yung tao na to, talagang gusto mo. Pero madalas, kapag nangyayari yan, di ka namang gusto. Diba? Yun yung mas sakit. Aray ko po. Pero syempre, diba? On that level, kayo po ba, mga ka-vibes, talagang nagkakaroon ba talaga kayo ng lakas ng loob na syempre dapat lalaban ka dun sa magandang home court, diba? Home court mo! Pero dapat ba, pagmamahal ka ba ng tao na hindi ka naman gusto? Would you settle for that? Kasi pwede ka magharap ng tao na gusto ka para madali na lang ang buhay, di ba? Para hindi na mo broken hearted.
3: Ito yung favorite hit ko.
1: Naghihitay! No, di ba? Tapos aasa ka. Paano kung wala, di ba? Ang sakit! Hindi ang lupit. Pero dahil dyan, may caller tayo on the line. Hello? Sino to?
4: Hello?
1: Hello? Nagbe-video okay ako. Tumawag ka naman.
4: Hello, hello?
1: Hello, sino to?
4: Si Lawrence po to, the FMR squad president.
1: Ay, Lawrence, ba't ka tumawag? Nagbe-video okay ako.
4: Ay, di naman. Ano lang, nasa ano ko, nasa grocery din ako.
1: Ay, nasa grocery kasi, ka.
4: Wow. Bumili ako ng pagkain.
1: Pasabay naman ako.
4: Ay, hindi na. Alam na, kumakain na ako ng chichirya habang may kinig ng radyo.
1: Inutusan pa eh, no? Nandiyan ka lang. Ay, Lawrence, magandang hapon sa'yo. Uy, ikaw ba eh, sa ka ba na, nasan ka ba ngayon? I mean, yung bahay nyo ba eh, safe naman?
4: Safe naman po siya, pero hindi naman po siya bumabaha.
1: Ah, okay. Nasa Rizal ka, tama?
4: Ha?
1: Saan ka na ulit nakatira, sorry?
4: Sa ano po ko, sa ano, si Rodriguez Rizal po.
1: Ayun, sa Rizal nga, sabi ko nga. Pero okay naman kayo dyan, di ba?
4: Pero mataas po yung ano namin ng bahay, pero hindi na po kami binabaha. Salamat naman po sa Diyos.
1: Yun! Very good naman pala dun, no? Pero on that level naman, Lawrence, no, dahil kayo naman ay safe, at least tayo ay malayo doon sa mga parte na talagang binabaha. At dapat tawag ka ngayon, Lawrence. Meron ka ba ang gustong batiin?
4: So, gusto ko po i-share sa inyo na ano, may babatiin po talaga ako ng mga members ng FMR Squad, lalo na kay Sari, ang ating Vice President ng FMR Squad. Tapos, si ang bago nating counselor ng FMR Squad, si Angel John Ocampo.
1: You know,
4: ang
1: si
4: bago
1: Angel
4: namin, counselor namin.
1: Mm-hmm.
4: Tapos si Judge Vicente Sagrado, ang ating sekretary. Tapos si mga members po natin ng FMR Squad na sina William Mortel. Tapos si ano, ang bagong member natin si ano, Jonah. Tapos at lahat ng buong members ng FMR Squad. especially po pala sa nagtatampo sa akin, si DJ Jaja. Na ano talaga ako kay DJ Jaja, eh di naman ako pumunta nung Friday. Kaya nagtatampo siya sa akin.
1: Okay lang yun, alam mo kung bakit? Lahat tayo lubog.
4: Kaya nga eh.
1: Hindi, mahirap din ka talaga bumiyahe.
4: Pero DJ Pogi, may gusto lang po ako i-share sa inyo na ano, magkakaroon na po kami ng FD page ng FMR Squad since September 8 na po.
1: Yun! September 8! Uy, birthday ni Mama Mary yun, di ba? Tama ba? September 8. Tama?
4: Yes po.
1: Yun!
4: Tsaka birthday ni, ano eh, birthday ni Mama Mary yun sa September 8.
1: Ah, kaya pala Mama Mary... Oh, ba tama ba? September 8 si Mama Mia? Oh, wow! Okay!
4: Tapos, ito yung i-share ko po sa inyo. Ang ating population natin ng FMR squad pala is 80 members na po ngayon.
1: Yung 80,000
4: na! Sa FB group natin.
1: 80,000 na, grabe! Yun naman pala.
4: 80 members na po. Kung ikukupara po natin na makapag-join din sila sa FMR squad, malaking tulong po yun para sa lahat ng ating mga ka-vibes listeners.
1: Totoo naman yan. Ako, I would strongly agree. Senado lang.
4: Kaya ayun.
1: Ay, maraming salamat kaya, ha, sa ating mga FMR squad. Siyempre, lalong-lalo na sa iyo, leading this group of community na talagang paunti-unti man, talagang malaking bagay para sa lahat ng DJs at programa ng ating minamahal na station. Diba?
4: Saka siya nga po pala, DJ Pogi. Sa Friday po pala, pupunta po ako dyan sa, ano, sa Centris.
1: DJ Kiko, oo.
4: Ang mag-perform po talaga si DJ Kiko Kalikot daw.
1: Yun naman pala. Ang pogi ni... Opo. Ni Papa Sandro dito sa screen. Nadidistract ako.
4: Kaya pupunta po kami dyan.
1: Ayun, oh, sige, kita. Kita-kita tayo mga kababis sa Friday. Sana hindi na umulan. At dahil dyan, dapat tawag ka, President Lawrence, meron ka bang soundtrack ng buhay mo na gusto mapakinggan right now, right here, and right there?
4: Ah, okay. So, ang gusto ko po i-share talaga sa soundtrack ng buhay ko po is yung i-dedicate ko po talaga kay DJ Jaja is ano, Kailan by ano, MYMP.
1: Kailan? Yung may gusto mo?
4: Yes po.
1: Bakit kasi yun? Ano meron?
4: Kasi natatakot naman sa DJ Jaja, sabi ni Sari.
1: Ano meron sa Kailan ni MYMP? Bakit ito yung soundtrack ng buhay mo, Lawrence? Ano meron?
4: Wala lang, dinedikit ko lang kay DJ Jaja.
1: Ah, dedicated natin sa
4: baka kasi mamaya, pag Friday, pagpunta ko dyan sa Centris, makalimutan nila ako ni Jaja.
1: Magpumimahin yan, hindi ka makakalimutan nun. Pero anyway, dahil yan ang request mo, ipiplay ko yan para sa'yo, ha?
4: Yes po naman, DJ Pogi.
1: Okay, maraming salamat, Lawrence, and stay safe, stay dry, and stay there.
4: We love you all, mga ka-vibes, and DJ Pogi, we love you all.
1: Maraming salamat, I love you too. Ayun o, oh, may love you din bigla. 143, mga ka-vibes, si DJ Lawrence Manipur, ang ating president ng FMR squad. Uy, sa lahat ng mga buo ng grupo na ito, maraming salamat po for all of your support, staff. Support and staff. De lahat, mga ka-vibes. Sobrang lupit nyo. Thank you so much from the bottom of my esophagus. Ay, isa pa? Isa pa? Isa pa? Oh, alam nyo yun. Sige, pasokin natin. Meron pa tayong caller on the line. Caller, anong line to? Line 44. Layo. Hello? Hello?
5: Hello, DJ Pogi. Magandang hapon.
1: Magandang hapon. Sino to?
5: Si Chester
1: na ng Dasma,
5: Cavite.
1: Chester ng Dasma, oy! Napatawag! Okay ba kayo dyan sa Dasma?
5: Okay naman, may bago na kaming congress na binabati ko nga pala. Si Kong Jenny, congratulations.
1: Ayo nga pala, no? Dyan sa Dasma, sa 4th District, merong bagong congressman. There you go, congratulations po sa nanalo. Pero anyway, Chester, na sis, napatawag ka. Kayo ba, kamusta kayo dyan sa Dasmariñas ngayon? Yung binahaba kayo sa sobrang lakas ng ulan?
5: Ang pagkakaiba lang namin sa ibang lugar, thankful kami sa Panginoon. Kasi hindi naman kami binaha. Pero yung ilan, pare-pares lang kami na inuulan din.
1: Ah, okay. So safe naman kayo. Yun ang pinakamahalaga.
5: Safe naman. Eh. Sana nga all safe. Eh. Hindi lang sana kami.
1: Totoo naman yan. Totoo yan. Pagod na tayo sa ano, resiliency. Gusto na natin accountability and responsibility and ano ba yung iba? Ano ba yung mga words na may ability? Ability yan. Yun. Pero anyway, Jester, dahil napatawag kami, gusto ko mong batiin on the air.
5: Mga binabati ko lahat ng mga tropang DST, mga kalibulagta. Saka lahat ng mga tropang rider.
1: Yo!
5: Ingat tayo.
1: Ingat-ingat sa biyahe, mga katropang rider natin. Ha? Alam nyo, kayo talaga yung ano eh, yung mga unsung heroes natin dito sa ating lugar kung saan talaga eh, kahit umulan, bumagyo, umaraw, kahit tanghaling tapat, eh talagang kayo po mga ka-vibes eh hindi tumitigil na maghatid sa ating mga pasahero from their point A to point B hanggang point letter Z. Talagang hindi kayo napapagod. Kaya maraming salamat, lalong-lalo ka na, Sir Jester, sa inyong serbisyo.
5: Maraming salamat din po sa inyo.
1: Yun po. Ay, nga pala, meron ka bang requested song?
5: Ay, nga po, DJ po. Pwede ano, ma-request yung ano, yung acoustic version ng You Have No Right.
1: Sorry, anong song yan? Sorry?
5: Yung ano, yung kay Phil Collins na You Have No Right. Pero yung isa yung ano, cover. Pero ako, acoustic version.
1: Phil Collins na...
5: You have no right.
1: Ah, okay. Hanapin ko yan para sa iyo ha, yung acoustic version na to. Pero kung wala man, ano bang other song pa na gusto mo pa na pwede ko i-play?
5: The Day We Fall in Love ng 911.
1: Sige, hanapin ko to para sa iyo. Okay? Okay. Oy, ano nga pala?
5: Sabi ng ano?
1: Mm-hmm.
5: Sabi ko ng mga taga rito, hindi rin tumigil yung mga bagat, pero hindi rin ako kulong yung mga talagang pagnakaw ng anak. Sabi ko ng ano lang,
1: okay. Okay, sige, pag-usapan natin yun off-air. Pero anyway, Justin, maraming salamat sa pagtawag, ha?
5: Salamat din, DJ Pogi. Ingat,
1: ingat. Okay, ingat kayo dyan sa Dasma. Nagulat ako sa sinabi niyo. I was caught. Ano ba tawag sa English na caught there? Ay, meron pa tayo isang caller. Jester, nagugulat ako sa'yo. Eto, hello. Hello po.
6: Hello po, DJ Foggy.
1: Sino to?
6: Si Angel John Ocampo ng Quezon City.
1: Uy, ganda ng boses. Angel John Ocampo ng Quezon City.
6: Yes, ang kontolor ng FMR squad. Ayan.
1: Iyon. Sir, sorry, talaga na ano as voice mo. Tagasan ikaw. Where are you here in Quezon City?
6: Taga Batasan Hills, Quezon City po.
1: Batasan Hills. Buti pa dyan may hills.
6: Kaya nga eh. Kaya, hindi naman halata, DJ Foggy.
1: Sana meron ding Manila Hills ganun. Kaya, dito, Manila Mother Hills. Ignacio Hills.
6: Para mataas, di ba? Oh, hindi diba? Na
1: hindi na. Quezon Ave Hill, o di ba? Kung hills din dyan, hindi pataas din dito sa may Quezon Ave para hindi binaba. Pero anyway, sorry, anong gusto mong itawag kasi since first time mong tumawag, no?
6: Opo, dito sa program. Minsan tumatawag ako, kaya hindi ako nakakasingit.
1: Hindi ka nakakasingit. Sumingit ka kasi. Ay, ano nga pala, no, dahil anong gusto mo? Anong gusto mong itawag kasi? What do you want me to call you?
6: Ano na lang siguro, since gusto ko maging ano, dream ko talaga maging DJ John na lang.
1: DJ John. Ayaw mo Don? DJ Don. Okay, DJ John, DJ Don dito.
6: Wala akong maintip eh, wala akong, hindi naman halata sa pangalan eh, no, talagang.
1: Pero ang ganda ng boses mo pre ha.
6: Ay, thank you po, thank you.
1: Nakaka-distract. Ay nga pala, dahil napatawag kami, gusto ka bang i-greet on the air?
6: Ayan, of course, I just want to take this opportunity to greet. Ayan, happy listening po sa ating mga kababayan, ating mga ka-vibes sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Nasaan man po kayo, naway maging ligtas po tayo lahat, patuloy po tayong magdasal. And ayan, sa mga kababayan natin na safe naman, na bigyan natin no, kahit dasal lang or prayers sa mga kababayan natin, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng napakalakas na pag-ulan. No? At ayan, nawa sana no tumigil na yung malakas na paghulan. Paghulan lalo po diyan sa mga kababayan ko no sa Pampanga and Tarlac. Ayan. Kasi nakikita ako sa ano no sa news lalo sa social media. Talagang grabe yung baha na naranasan ng mga tao doon na yung iba means first time lang nila DJ Pogi naranasan yung ganong baha talaga na dati hindi naman nila nararanasan. So ayan, gusto ko rin batiin ng happy listening lahat ng FMR squad lalo na sa pag-uuna ni President Lawrence Manipor and of course sa aming Vice President na si Sari Lerma, sa aming Secretary na si John Vincent Sagrado, lahat ng members ng FMR squad. Happy listening po sa inyong lahat. Ayan, ito, tuloy lang po sa pagtutok ng FMR 92.3 ang lupet.
7: And that public service reminder.
1: Ang ganda ng boses! Nakakainis! Pero anyway, uy, totoo naman yan, no? Na lahat man tayo kailangan mag-ingat, maging alerto tayo pagdating sa mga ganitong klaseng events. Ano naman na talagang grabe yung ulan. Yung iba talagang... Ewan ko kung talagang nakikinig ka or nanonood ka ng TV. TV ba? Basta sa internet, parang yung iba lampas.
5: Lampas talaga, DJ Pogi.
1: Iba,
5: grabe,
1: no?
5: Yung iba talagang yung hindi nila ina-expect, eh, talagang yun talaga yung naranasan nila na ganun kasing kataas na baha.
1: Grabe, hindi ko maintindihan kung ano pa ba dapat yung dapat nating gawin sa mga ganitong klaseng bagay. Pero dahil dyan, nag-public service announcement ka, DJ John, ano ba ang iyong soundtrack ng buhay mo?
5: Yan. Soundtrack ng buhay ko ngayong pag-ulan, yung ano, Larawang Pass by Jerome Abalos.
1: Ano nangyari? Ba't nakupas niya?
5: pang ano kasi yan eh. Anong tawag doon? Mata parang nostalgic na gusto kong balikan yung mga, di ba, yung mga larawang kumupas na. Ayan. Kumbaga yung mga alaalang hindi na natin mababalikan. Ayan.
1: Sige, magsalita ka lang.
5: So, yun mga ka-vibes. Pakinggan niyo po itong kanta ni Jerome Abalos. Larawang Kupas.
1: Ako ba eh gusto mo na tanggalan ng trabaho eh, DJ John?
5: Ay di naman, DJ Pogi. Siguro baka pwede tayong maging tandem.
1: Yo! Oy, pero again ako gusto ko lang sana i-commend na sobrang ganda ng boses mo, bro. And gamitin mo sana yan sa mga makabuluhang bagay. Huwag kasisigaw. Ay, sige, i-play natin itong Larawang Kupas mo later on, okay?
5: Okay po, DJ Pogi. Maraming salamat.
1: Maraming salamat sa pagtawag, DJ John!
5: Okay.
1: Ayun, ako, vibes. Ayun, si DJ John. Grabe, si DJ John, no? Ang ganda ng voice. Pero dapat maganda rin yung girls niya. Anyway, ako, vibes, 2:57 PM. Siyempre, kasama niya DJ Pogi Alcazid sa ating programang Sound Talk ng Buhay Mo. Kung ikaw gusto mo rin na sumama, makipagkulitan on the air ngayong Sunday afternoon, aba tawag na 0954-406-1967 as we play a song from MYMP, Make Your Mommy Proud. Kailan? Hanggang kailan ba tayo ganito? Dito lamang yan, syempre, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good mood siya. Ang lupet!
3: Pabili po.
4: Nako, wala.
5: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
4: Hindi, nawawala ang radyo ko.
5: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
4: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala ang radyo ko eh.
5: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
4: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
5: Pwedeng pwede, te. Sige, te. Isang candy. Tapos,

0: Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kavibe sa Soundtrip.
1: Ang Lupet!

Talagang masiram kapag ikasa na ang padaba. Magayon at masiram sa pagmati kapag ikasa na talaga ang muyahon kang sarong tao.

0: Mga ka-vibes, Jasmine Villanueva or kilala natin sa pangal na Diwata ang sa iyang kanta na Padabataka. Mas kasi say man, masarap ang pagdabaon. Anyway mga ka-vibes, ang oras niya to sa kabilugan ng buong Pilipinas, 3:20 PM. Uy, tara, merienda tayo.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
0: Ang lupa.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip 92.3
3: FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ah!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: Ang lupet.
3: Kabay.
4: Oh! Neon! Mga kawais, oras natin ngayon, 3:49 PM sa buong Republic of the Philippines. Ay nga pala, speaking of Pilipinas, mga kavibes ha, mamaya laban pala makavibes no sa FIBA Asia Qualifiers ng ating Gilas Pilipinas kontra naman yan sa Iran. So nanalo tayo ng Nail Biter versus Jordan. Oy, congratulations nga pala sa ating mga kavibes syempre na Gilas Pilipinas, Kai Soto, CJ Perez, Curry Thompson at syempre Kevin Kiambao for of course nailing that win 92-91. Grabe no, sino yung mga nanood na hindi alam ko ano yung mangyayari sa dulo. Talagang it's an absolute cinema yung nangyaring laban na yon kontra sa Jordan. Pero meron tayo nga harapin mamaya as dyan po sa may MOA Arena. Siyempre kasama naman natin ang buong sambayanan at ang Gilas. Kaya nasa likod nyo lang kami. Galingan nyo! Ha? Iuwi natin at i-defend natin ang ating home court. Siyempre, this is our house. Diba? Not in my house, sabi nga ni Kai Soto. No? Ang ganda nung block na yon doon sa Jordan nung huling segundo nung OT. Grabe, galing! Kapag ako talagang naging basketball player, stone jersey number 6. Mas mataas sa number 5. Charot. Anyway, 3:51. Oy, nga pala. Speaking of birthdays.
5: Happy birthday!
4: Happy, happy, happy birthday po sa one and only DJ Chacha. Oo nga, mga ka-vibes, DJ Chacha is celebrating her birthday today. DJ Chacha, alam ko nakikinig ka. Happy, happy birthday sa'yo. Naway, mas marami ka pang magawang mga projects. At syempre, ang ating career sa radio ay talagang nagpupush pa rin. So kay DJ Chacha, hindi Jaja at Chacha, happy, happy birthday sa'yo. At nga pala, birthday din pala ng isa sa aking mga friends. Nasa na yun? Yung... wait lang, yung listahan ko nawawala. Ito siya, mga birthdays natin mga ka-vibes. It's a birthday of... Ayan, si Jean, Ate Jean. Gina Puli, syempre, tsaka si Joyce. Ayan, Joyce Manlangit. And si... ito, si Jean. Parehas lang pala, magkaparehas lang yun, yung pangalan. Ayan, happy birthday sa'yo. At si Ansel Torres Santillan, happy, happy birthday sa'yo. Sana sa lahat po ng mga birthday celebrants natin for today, no? August 30, talagang sana mas marami pa kayong mga makamit sa buhay, ma-achieve mga success. At syempre, ipagdasal din natin ang ating mga tawag nito, mga challenges sa buhay. Kasi kung wala yan mga ka-vibes, hindi tayo titibay. Alam niyo yan, diba? Happy, happy birthday! At eto, meron tayong caller on the air. Ipasok na natin to. Hello?
6: Hello, baby love!
4: Parcel po to, ya?
6: Okay. Sa'yo, DJ Foggy.
4: John Vincent Sagrado, magandang hapon sa'yo. Uy, napatawag ka. Ano meron?
6: Siyempre, alam mo na...
4: Sige, ikaw na. Bati ka na.
6: Yan dito sa Cavite.
4: Ay, saan ka pala sa Cavite, John Vincent?
6: Tansa.
4: Okay naman ba kayo dyan?
6: I'm okay. Medyo matibay pa naman yung bahay ko.
4: Yun, nasasana ko matibay yung bahay. Pero anyway, binahaba kayo. Hindi naman.
6: Wala naman.
4: Very good naman pala sa mga taga-Tansa Cavite. Okay naman pala kayo dyan. At syempre, mas maganda mga ka-vibes na alerto pa rin tayo on anything that we have. At syempre, dahil umuulan, alam nyo na kapag walang kailangan gawin sa labas, huwag lumabas. At syempre, John Vincent, ikaw ay may pagkakataon na para bumate. Go ahead.
6: Syempre, di mawala yung FMR squad natin. Si President Lawrence, si VP Sari, si Councilor Angel John, at lahat ng mga members. Tsaka pala, hindi ko nang bagitin yun kasi dami na mga members sa FB group tsaka sa GC. And syempre, my baby love, DJ Foggy, DJ Sigel, and Kiko Calicon.
4: Yun naman pala. At syempre, dahil dyan at ikaw ay nakapagbati na ng iyong mga paboritong persons, meron ka bang soundtrack ng buhay mo na gustong mapakinggan on the air?
6: Syempre, from Brenda Starr, I Still Believe. Kasi, believe ko mag Gusto ko, love ko si DJ Pogi, DJ Sigel, and DJ Kiko Kalikot.
4: Yun naman pala. I still believe someday you and me. Yung ba yun?
6: Yes.
4: Yun. Ano to, diba? Ito yung original natin. Pero alam ko sa lahat ng mga nakikinig ngayon, eh si Mariah Carey ay may rendition yan.
6: Yes.
4: Ayun. O sige, i-play ko ta para sa'yo, okay?
6: Okay po, my baby love.
4: Alright, baby loves. Maraming salamat, John Vincent.
6: Salamat.
4: Okay, yung mga ka-vibes, John Vincent Sagrado, nag-request ng kantang I Still Believe It. Dahil dyan, i-push na natin yan. Here's a song para sa lahat ng mga naniniwala. Kaya nga, believe eh. Siyempre, dito lamang yan sa soundtrack ng buhay mo sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes Sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang Lupet!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May ba?

0: na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet
0: sa soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Ang lupet.
2: Ka-vibes.
3: Uhuy! Oy mga ka-vibes! Oras natin ngayon sa buong Pilipinas of 4:25. Make that 1, 2, 3, 4:26 p.m. Gusto, sakto talaga, no? Oy mga ka-vibes, ang gandang hapon sa inyo. Oy, ano nga pala, welcome sa final hour ng ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
3: Kung saan po mga ka-vibes kayo, ang bida sa ating programa talagang magmula po sa unang sargo ng ating soundtrack ng buhay mo ay talagang napili natin yung inyong mga gustong mapakinggan sa radyo. Yung mga tipong you have the remote. Alam niyo yung remote? Ayoko na i-push mamaya na lang. Anyway, oy, ito. Dahil sa ating last hour ng ating programa, ito i-push natin ng ating mga pabati. Uy, nga pala, batilan natin sila Juan Miguel Gamocha, sila John Paul. Ayan, sila Ralph Anthony Bermudez. Ayan, nag-request siya kanina ng kantang That's What Friends Are For. Yan po si Ralph Anthony from Dasmariñas, Cavite. Uy, maraming salamat ha. Talagang kami ang pinipili niyong makasama every day, every night, and every day. Alam ko, nung kasunod nun eh. Ewan ka lang basta. Yun na yan. Oy, thank you so much ha. Si Giovanni Ardales din. Ito nakikinig from Batangas City. Nag-request naman siya ng kantang Forever na kinanta ni Martin at saka ni Regine Velasquez. O, walang problema. I-play natin yan para sa'yo. Ay, na-play na pala natin to. At pakiabangan na lang din yung Let Me Be The One ni Jimmy Bondoc. Ayan, sige, play natin later on. At ito naman si Julda Maynug po. Ayan, from General Trias, Cavite. Mga taga-Etifox mga ano natin to. Mga ka-vibes natin talagang nakatutok. Parang ang hirap yung ang hirap yung iwasan kasi nakatutok kayo mga ka-vibes. Ayan, thank you so much. Nag-request siya ng kantang Pag-ibig Ko Sa'yo Di Magbabago by Men Opposed. Oy, thank you. Maraming salamat. At si Mary Dulay din, si Gerard Mishano, si Jebby Tiong de la Cruz, tsaka si Coach Everyday din, tsaka isang Korean yung characters tsaka may Chinese. So hindi ko alam kung anong tawag dito pero nag-request siya ng kantang Overdrive ng Eraserheads. Okay, kayo na-play natin yan sa first part ng ating last hour. Maraming salamat. At syempre sila ano pa, Ate Alteza Herrera, Sino Cruz. Ayan, thank you po. Na-play po natin yung request mo. Pabati lang din sila Mary Lou, Sally, Jolly, at saka si Tessie, at saka si Bim. Lahat ng FMR Angels, maraming salamat. At happy birthday din daw kay Merlo Cabero ng Dagupan City, kung saan masarap ang bangus. Sarap dyan mga ka-vibes. Dyan po ako nakapunta noong ako'y bata-bata pa. At talagang hindi ko alam, napuruga yata ako sa dami ng isda. Thank you so much, maraming salamat. At syempre, ito naman si William Mortel, nag-request ng kantang Keep On Loving You. I keep on loving you kung sa Jack. Hindi, iba yun. Kanta yan mga ka-vibes ng Rio Speedwagon para kay DJ Kim daw. Ayan. Maraming salamat po. At si Ate Sari Lerma, ayan, nakausap natin kanina. Thank you so much din. Si Emma Carlito Calcatujo, ayan, nag-request ng kantang One Moment in Time ni Whitney Houston. Wow naman talaga. Ay, thank you. Maraming salamat ha. Your MF DJ. MF DJ? My favorite DJ. You know? Gumaganong kayo ha. Okay, akala ko BF. Anyway, si Tana naman din. Nelson Malinaw, ayan, nakikinig from Bacoor City. Uy, sa mga taga Bacoor, okay lang po ba kayo dyan? Sana po, safe naman kayo, ano? At saka sa mga ka-vibes natin dyan po, sa may Kawit, Cavite din, nakikinig din sa ating programa yan. Ayan, si Mark Abraham Avila, nakikinig din. Si Angelo Redaha, ayan, nag-request naman ng kanta ni Lani Misalucha na Tila. Ayan, just sa may Malolos, Bulacan naman daw. Uy, mga taga mga Malolos ha, magandang hapon po sa inyo. Sana safe din kayo dyan, no? Thank you so much. At si Julda, ayan, nag-request naman siya ng kanta kanina din. Andrew John Habagat from Brisbane, Australia. Nakikinig daw habang gumagala. Uy, thank you ha. Kahit ano man mangyari, kahit nasa ibang bansa kayo, ito yung Filipino flavor. No? Na kahit nasan man kayo mga ka-vibes, eh, hindi pa rin kinawawala sa Pilipinas. Nag-request siya ng katang Walang Iba by Ezra Band kanina. Na-play natin yan para sa'yo. At saka si Cesar Rabado from Sydney, Australia naman. Ayun o, mga taga-Australia. Parang andyan na sa kanto, no? At saka si Mary Dulay, si Randy Santisas. Pabati din daw si... Nasaan yun? Nasaan yung pabati mo? Ayan, si Roro Racal. Hello daw sa inyo. Gandang hapon. Ay, si Don King Flores. Biglang nag-pop up sa screen. Nagulat ako dun, ha? Sir Don King, kamusta ka naman, sir? Magandang hapon. Thank you for listening. Nagulat ako dun, ha? Medyo hindi ko ine-expect. Okay, mag-chat pag nagbuwabati ako. Gandang hapon sa iyo, sir, ha? At saka si ano naman, Kenneth Morado, nakikinig din sa ating programa. Good afternoon po. At saka si Regina Suwanko, ayan, nag-request ng kantang I Still Believe. Ay, na-play na din natin niya kanina sa ating programa. Na-request naman din siya. And thank you so much. Maraming salamat sa inyong mga walang habas na suporta para sa ating programa. Syempre dito sa Soundtrack ng Buhay Mo. Every Sunday ito, mga ka-vibes, sa alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Nasa inyo ang ruleta ng ating mga tugtog na gusto nyong mapakinggan from 12 p.m. till 12 noon hanggang 5 p.m. The meantime, ito request naman to ni Ate Julie. Ate Julie ng Taguig City. BB Boys, Incomplete. Nakaka-vibes ito ang Soundtrack ng Buhay Mo kasama si DJ Pogi Alcacid. Ito lamang yan syempre sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Cub Vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit. Oras natin, 4:32.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupe. Mga ka-vibes, Lizelle Garcia, kanyang awitin na Alipin Ako. Hindi ako, kayo lang. Charot lang. Anyway, batiin lang pala natin, napahabol natin si Yana na nakikinig ngayon sa ating programa. Magandang hapon po sa inyo. At syempre, dahil hapon na, check mo na yung oras mo. Alam mo ba na 4:47 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka vibes.
4: Ang lupet.
5: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR.
4: Ka vibes.
5: Sound trip.
4: Ang lupet.
5: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo. Ang lupet.
3: Ka vibes.
6: Hoy mga kabibs! Hoy, oras natin 4:48 PM na at syempre ito na po ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo na magpapaalam ulit pansamantala at syempre magbabalik tayo next week ulit Sunday. Ito na yung ano na ito no? Tama ba? August 30, so goodbye August na. Pero meron pa rin August 31 nga pala. Ano, advance holiday sa lahat no? Bukas po is holiday, National Heroes Day. So kung walang pasok, napaka-long weekend nga naman pala talaga. At syempre, huwag natin kalimutan na i-honor din yung ating mga bayani noon at yung mga unsung heroes natin ngayon. Sino-sino ba yan? Syempre, ikaw na nakikinig. Oo nga, seryoso. Kayong mga drivers natin, yung mga TNVS drivers natin, yung mga nurses, mga doktor, mga teachers, ayan, yung mga kahit hindi mo nakikita or kahit walang camera, talagang tumutulong sa kahit kanino basta para sa mga Pilipino. Aba! Ikaw na ang talagang totoo na modern na bayani ng ating ano bang magandang word doon? Ng ating era. O nga, hindi mo alam, holiday bukas ha? Ay nga pala, advance happy birthday din pala kay Jazz. Ayan, birthday din bukas. Sana all been a birthday. Wishing for more birthdays to come sa'yo ha. But anyway, sige na, ako yung papaalam na. At syempre, pagkatapos natin kayong iparelapse, pagkatapos namin iparamdam sa inyo kung gaano kapait ang kahapon at ang dahilan kung bakit ka nai-inlove, papasayawin naman natin kayo. Sunod na programa natin mga kapem. Syempre, kasama natin DJ Kim Sherbra para sa programang Disco Linggo. Sayawan na mga ka-vibes. Syempre, magmula alas 5 ng hapon hanggang alas 10. Talagang hindi tayo titigil na magbigay ng talagang pangpasaya yung mga pampagood vibes para sa inyo. Every day, every night, magmula Mondays hanggang Sundays. Promise yan. Oo nga. O siya, sige na mga ka-vibes. Ako yung papaalam at mag-iiwan ako ng isang kanta na talagang isa rin sa mga kinakanta nyo noon pa man. Samahan natin Bamboo Manyalak kasama kanyang dating bandang River Maya. Kalang awitin na himala. Siyempre, matingin na katutok dito sa ating programa. Ang mga programa at stasyon. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit. Bye!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo. Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-sound trip muna sa mga bahay nyo. Paalala, mula sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip. Ano man ang panahon.
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 6 impunto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS
4: 92.3 FMR Serpent VP Choice Awards Station of the Year 2026.
0: Ang lupet!
5: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio Alas 7 impunto Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality
3: ACS
4: Maulan ang panahon Mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-southrit muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa southrit. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

0: lives. That's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo. Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 8 imponto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
5: ACS!
0: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-sound trip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! FMR! 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Ibalik ang Disco Fever! At makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s! Oras na para sa Disco Linggo! Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet! Uy! Kachat niya! Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang ato

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo. Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

0: Lax, pawis na pawis ha! Ang lupet!
1: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabibes sa soundtrip. Anuman ang panahon.
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo Sunday 5 p.m. sa 92.3 FMR.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: que Shirley.
1: Ngayon, pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Mira que tú estás rica.
1: Bibi Danta, what's up? Every morning.

0: nang pwede mong makonsidera bilang isang bayani. Uy, ngayon din, ang pinakahuling araw ng buwan ng Agosto. Kaya naman sana gusto mo yon. Uy, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes sa 418 ng umaga. Abay, sana maganda ang iyong gising. Ngayon ay holiday, ano? Syempre walang pasok ang mga nasa opisina. Wala rin pasok, ano, ang mga chikiting sa kanilang mga eskwela. Sana ma-enjoy nyo yan na family day. O kaya naman na ma-enjoy, ano, na makapag-extend kayo ng pahinga. O kaya naman na makapaglaba kayo, di ba? Kung hindi nyo talaga matapos-tapos ang inyong labada nitong weekend, gawa na nga ng napakalakas na ulan, ano, at na talaga namang grabe po ang hagupit ni habagat. Grabe naman yan, di ba? Kaya naman sana magawa ninyo ang mga gusto ninyong matapos sa araw na ito, gawaing bahay man yan, trabaho, o di naman kaya mga assignment ninyo sa school. Ayan mga ka-vibes, ha? Good morning din sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FM Argensan, ganun din po sa may 102.3 FMR Bacolod, at syempre hindi mawawala sa may 102.3 FMR Baguio! Magandang umaga sa inyo dyan. Kamusta mga ka-vibes, ha? Kasi talagang sa kanila red alert talaga, no? Lalo sa norte. Ganun din po sa ilang mga bahagi ng Region 3. Grabe yung napagdaanan po nila na baha at lakas ng ulan talaga nitong mga nakakaraang araw. Sana po ay sa oras na ito, nasa magandang kalagayan na kayo habang nakikinig kayo syempre sa ating programa Good Vibes. Good morning! At ito, ha? Na kung may katanungan tayo, kaya naman na get one worksheet of pad paper dahil ito na ang ating
1: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Question of the day. Uy, katanungan sa'yo, ka-vibes, sino ang bayani sa buhay mo? O pwede rin naman baka ikaw ang makabagong bayani natin, yung mga pumapasok kahit holiday, o kaya naman yung tipong nagpapakabayani para sa pamilya, di ba? Pero ikaw, sino ang may tuturing mong bayani sa iyong buhay? Makabago o makaluma man yan, okay lang yan, i-comment mo na sa ating Facebook page dahil posted po yan, ano, sa ating FB sa 92.3 FMR Manila. I-search nyo lamang po yan. Ganun din po sa YouTube. Yan lamang din po ang inyong hahanapin, at malay nyo, mabasa natin yan hindi next year, ha? Syempre sa pagbabalik ng inyong favorite pabagising ang programang Good Vibes. Good morning! With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama at maya-maya lang din, nandito na rin si DJ Joko Loco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sound trip. Ang oras, 4:21 na.
2: Good vibes, good morning!
3: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
4: We are so sister

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: Sama ang pabulitan niyong pampapampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong takitong people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
4: Vibes, lalo na sa mga ka-vibes natin na papasok pa rin sa kanilang mga trabaho. Kahit na sabihin natin na holiday naman talaga, diba? Saludo po kami sa inyong ginagawang sakripisyo. Saludo po kami, ano, mga ka-vibes, sa inyong kasipagan dahil kayo nga ang may tuturing na tunay na mga makabago at modernong bayani ng lipunan na ito. At speaking of bayani, mga ka-vibes, ha, share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong. Alam ninyo, ano, nag-viral lang isang Grab driver nitong kamakailan lamang dahil po sa kabutihan at sa pagiging generous ito sa kanyang mga pasahero na nasabi niya, ano, kung ikaw po ay a dialysis patient o kaya naman a cancer patient, kung siya ang inyong masasakyan, libre na ang pasahe. Grabe naman yan. Napakabait naman at napaka-generous mo naman dyan na Kuya Rodeth. Siyempre, ano, talagang special mention siya dahil marami ang natuwa sa kanyang kabutihan na ito dahil hindi biro, di ba? Alam naman natin yan, mga ka-vibes, na kapag ikaw ay isang dialysis o cancer patient, siyempre napakalaki ng gastusin ng mga pasyente na ito, ng mga ka-vibes natin na ito. Marami silang pinagkakagastusan. Hindi lamang yan, siyempre sa kanilang mga panggamot, kundi sa mga pang-araw-araw din na kanilang mga pangangailangan. Idagdag mo pa yung kanilang mga treatment, di ba? Na talaga namang inaabot ng libo sa loob lamang ng isang linggo magkano ang kanilang ginagastos para sa kanilang panggamot. Kaya naman, ano, shout out sa iyo, Kuya Rodeth, sa kabutihan mong yan at syempre sa pagiging galanti mong iyan, di ba? Talaga namang yan ang mga may tuturing nating makabagong bayani dahil hindi nagdadamot sa kapwa at kung sino yung talaga nangangailangan, ano, talagang binibigyan ng tulong at tinutulungan din na makatawid sa kanilang pang-araw-araw. Uy, grabe, salamat sa iyo, Kuya Rodeth, isa kang makabagong bayani! Kaya naman, saludo kami dito sa iyo, ha, mula sa FMR. Isa ka sa aming mga favorite na ka-vibes. Wow, favorite na ka-vibes. Siyempre, favorite namin kayo lahat, mga ka-vibes. Lalo na sa FMR squad na nakikinig sa atin sa oras na ito. Malapit na daw ang kanilang monthsary. Kaya naman, good morning, everybody! Uy, tuloy-tuloy lang sa pakikinig dahil mamaya, ano, sa susunod ay ihahati na natin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Siyempre, katapusan edition niya na para sa hulalalalalala. Dito pa rin yan sa inyong favorite pabagising ang programang Good Vibes Good Morning! At makakasama niyo pa rin ang inyong kulitadem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Beth, kasi ang lupet na 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibe sa sound trip, ang oras! 4:46 na!
1: Good morning!
0: Next, bagong ribbon na ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio! 4:58! Ang lupet!
1: 92.3 FMR!
2: FMR!
1: Favorite Music Radio! Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes! Good morning! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang lupa!

0: ang iyong kapalaran. Iyon ang malalaman sa Hulala!
1: Eto na ha, simulan na natin. Ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa Hulala katapusan edisyon. Wow, katapusan edisyon. Siyempre, narito ang kapalaran ng Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo. Makinig at manginig. Eto na, Aries. Aris, bago magtapos ang buwan ng Agosto, sabi ay may bagay na kailangan bigyan ng closure para tuluyan ng matuldukan ng isyong ito ng buhay mo. Wow! Really? Abay, maaaring closure sa isang tao o proyekto basta hindi road closure ito, ha? O Taurus! Taurus, mararamdaman mo ang stability at security na matagal mo ng fantasy. Wow! Kung magiging intentional ka rito, ito ang susi para everybody, pati ang iyong family, ay happy. Wow, taray. Gemini, wow, sa bahay ka lang. O Cancer, disiplina at maayos na reputasyon na ang kailangan mong alagaan bago pumasok ang Setyembre sa buhay mo. Wow! O Leo, kailangan mong iwasan ang mga bagay, mga sitwasyon o taong pwedeng magdulot ng malateleseryeng drama sa buhay mo. Wow! Dahil mas malaki ang tsansa na patulan mo ito. Abay, manatiling kalmado dahil kahit anong mangyari, ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Wow, taray. Iba ka dyan, ha, Leo. At ang pangalan si Leo. Iba ka talaga, Leo. Kahit tapos yung season ninyo, talagang ikaw pa rin ang bida sa sarili mong kwento. Totoo naman yan. Ganyan naman ang buhay ng mga Leo. Lagi silang parang nasa palabasan, no? O Virgo, mas magiging matapang ka sa paglalabas ng iyong saloobin. Wow, really? Pero kailangan mo ring isang tabi ang iyong pride para tamang balanse lamang ng katotohanan at panlalait ang mamutawi sa iyong bibig. Walang niya kayo. Parang everyday, ito naman ang storya ng buhay ko. Oo, sabihin ko, hindi ako nanlalait. Sinasabi ko lang yung totoo. Totoo naman, di ba? Bakit ba? Minsan kasi, di ba, sa sobrang sakit ng katotohanan, parang andatenga, nagiging panlalait na siya o panghuhusga. Pero sa totoo lang, yun naman talaga yung katotohanan. Bakit ba? Di ba? Kaya naman yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran, ha? Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami. At ito pala muna ako. Wala pa na si DJ Joko Loco. Bukas na siya. Pero kasama mo, si DJ Mamamamamamamamamamamamia para sa Who? Lala! Sa'yo ka vibes ha. Shout out ano sa lahat po ng mga nag-almusal na sa oras na ito. Kahit naman wala talaga silang pasok, pero siguro yung iba ano ay pauwi. Kahit na malakas ang ulan, kahit na malakas ang hagupit-ihabagat, abay talagang nagawa pa nilang magbakasyon, nagawa pa rin nilang mag-long weekend nitong mga nakakaraan. Pero kasi yung mga iba natin mga ka vibes ano, kawawa naman na dahil sa dyan na marami talaga silang napagdaan ng matindi nitong mga nakakaraan. Imbis na makapagbakasyon na hindi na nakaalis ng bahay dahil nga, di ba, antindi talaga ng epekto nitong sihabagat. At ito mga ka-vibes update ha, may mga binabantayan pong LPA o sama ng panahon ano, sa loob at labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman asahan natin na sa araw na ito hanggang sa mga susunod na araw ano mga ka-vibes, makakaranas pa rin tayo lalo dito sa Luzon na mga kalat-kalat na pag-ulan at syempre na mga makulimlim na panahon. Kaya naman yung sinampay mo, maninimaho talaga sa linggo na ito ka vibes. Kaya naman gawa na lang natin ang paraan kung huwag ka magpalit ng damit hanggat kinakailangan. Huwag ka magpalit ng damit hanggat kinakailangan. Kung kaya mo nga, di ba, side A, side B ng damit, baka naman pwede para naman na makatipid ka sa damit. Pero kung marami ka naman damit, bakit ka pa magsa side A, side B? Damihan mo na lang yan labada mo. Diba? Uh-huh. At yan mga ka-vibes sa oras sa 5:23 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin na paghahatid natin ng ligaya, ng good vibes dito sa ating himpilan dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pabagising, ang programa Good Vibes. Good morning! With your one and only Kulitan Deva, so much!

0: ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia. Siyempre, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeata 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes sa Sound Trip. Ang oras, 5:24 na ng umaga.
1: Good vibes, good morning!
2: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: Uutang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
0: Ang lupet!

0: Mega Shirley.
1: Yung pampagising DJ Mama Mia at Joko Loco.
2: Gong gong gong
3: perfect.
2: Mama.
3: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Aisha. Bilis naman ang oras na yan, ha? Bakit naman 5:44 na kaagad? Diyos ko po! Ang bilis naman! Parang lilipad lang tong holiday na to, ha? Kaya naman siguraduhin mo ka, vibes, na sa oras na ito at sa araw na ito, makabuluhan na ang iyong magagawa. Siguraduhin mo mapapaligaya mo ang iyong sarili. Mapapaligaya! Grabe naman yon. Pero eto na nga, para mas lalo kang lumigaya. Abay, ibibigay na namin sa inyo ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran. Siyempre, dito lang yan sa Who Love.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who Lala.
4: Eto na. Para sa katapusan edition ng Hululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
5: Sagittarius at Capricorn. Syempre, hindi rin mawawala si Aquarius at Pisces. Makinig at manginig.
4: Libra! Libra, chill lang ang atake mo ngayon bago matapos ang buwan ng Agosto. Pero mas lalong mag-aalab ang kagustuhan mong manalo gaya ng pangarap mo noon. Wow! Abay, gawin mo lang habang pinapayagan ka pa ng pagkakataon. O Scorpio, mayroong kakalaban sa'yo na tila gustong itaoba ang kinatatayuan mo. Wow! Ingatan ang sarili mo, Scorpio. O baka masamang loob to. O baka naman na kakilala mo, di ba? Na talaga may balak na masama sa'yo. Pero sana hindi naman, di ba? Hindi naman magtatagumpay ang mga masasamang tao na yan. O Sagittarius, magiging powerful ang bawat pakisuyo mo at kahit labag to sa kalooban ng pinakikiusapan mo ay susunod siya sa anumang pinag-uutos mo. Wow! Hashtag hayahay! Wow! Hashtag budol ata to, ano? Kasi parang lahat ng gusto mo isusundin niya, di ba? At hindi siya makakatanggi sa pinag-uutos mo. Grabe, believe na ako sa'yo, Sagittarius, ha? Parang may power ka man, budol. O Capricorn, pero huwag naman sanang masama yan, ha? O Capricorn, na Capricorn, Capricorn, na makakawala ka sa utang. Wow, taray! I love it! O Aquarius, ang mga bagay na hindi mo nakikita sa sarili mo ay ipapakita sa'yo ng ibang tao. Ipapaalala niya sa'yo ang iyong mga kakayanan na just in case makalimutan mo. Wow! O Pisces, kauli-hulihan, tapusin na natin to. O huwag mong sulohin ang iyong mga alalahanin. Ipasa mo ito sa 10 tao para sila naman ang malasin. Para sila ang malasin? Ano naman itong kapalaran na to? Parang kapahamakan ng kung hindi ikaw, ibang tao, di ba? O siya, mag-ingat na lang tayo lahat, ha, para hindi tayo madisgrasya. At yan ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kawalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabahila pa sa po kami dyan. At ito ako si DJ Mamma Mia, ikis mo na lang sa magang. Oy, shout out to 547 na nag-umaga sa lahat ng mga nag-iimis pa, ano, at ng kanilang mga bahay. Dahil nga, grabe naman ang epekto nga talaga ng pag-ulan na dala nitong habagat, nitong mga nakaraang araw o nitong weekend. Shout out sa iyo, Julda May Nugpo, na talaga namang nakikinig sa atin kanina pang alas 3 ng madaling araw. Maraming salamat sa iyo, Julda May. Ganon din po kay John Vincent Sagrado, kay Randy Artiaga Santisas, nay Emmy Hernandez, si Ate Linda Untalana, all the way from Cavite, at syempre hindi mawawala dyan si Ate Mary Dulay na nakikinig dyan po sa maya 102.3 FMR Baguio. Uy, shout out din kay Lawrence Manipor, kay FMR Squad Member Lay. Taray, buong buo, diba? FMR Member Squad Lay. At ganun din kay Paulo Bordado, kay Naya Tessie Alteza Herrera Sino Cruz. At sa lahat po na mga ka-vibes natin sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. buksain ko na lang yung sarili ko, alang-alang sa satisfaction ninyo. Ay, ano, magtuto ko lang mga kabahibs. Dalaga ka na, Sonja, nyo pa makakasama ang inyong favorite pampagising programa ang Good Vibes. Good morning! Siyempre, ito pa rin. Ang inyong mamang kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si Mama Mia. Siyempre, dito pa rin yan sa Bet-a-Bet kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Sound Trip. Ang oras 5:49 na ng umaga.
6: Good Vibes. Good morning.
7: Sahod niya na ang lupet.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: que Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, ipo.
3: Perfect!
2: Ang trope!
3: Tama!
2: Really?
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Buksaan na tayo mana ay mag-isa, tayo man ay nagsosolo. Sa mga oras na ito, 6:37 ng umaga, abay ibibigay pa rin natin ang inyong gusto. Kaya naman, pagpupugay para sa mga bayani ang siyang hatid natin sa ating buksaan sa agahan. Kaya naman, papasukin na natin yan kung napatagalin pa!
1: Buksaan sa agahan!
3: Oh my goodness, eto na nga. Alam mo, sa totoo lang, ang challenge talaga dapat dito, hindi kami magtatagalog ni DJ Joko Loco. Pero parang hindi talaga kaya. Pero sige, sa abot ng aking makakaya, aking sisikapin, diba, na bigyang pugay ang ating mga bayani at magtagalog hanggat aking kayang pilitin. Osha, ano ba to? Magkakalat na naman ba ako? Pero sige, pagpasensyaan nyo na mga ka-vibes dahil ito lang ang ating nakayanang buuin na sa loob ng 10 minuto. Kaya naman, palakpakan at papasukin na muna natin ang ating beat para sa buksaan.

0: Nalilimutin aral na nakaraan, magagamit pang kinabukasan, hindi matatawaran, tunay na makasaysayan sa modernong panahon, yan ang dapat natularan. Hey! Oh yeah, kaya ko naman pala. Na-survive naman pala, o diba? Uy, ang totoo naman ito, no, mga ka-vibe. Siyempre dahil ating ginugunita ang araw ng mga bayanya, no, August 31, 2026. Hindi dapat natin na malimutan yan dahil bahagi na po yan ng ating kasaysayan. Ano man, no, yung mga ambag ng mga bayani natin na noong mga lumang panahon, panahon, diba? Noong mga nakakaraan pang mga taon, na matagal na panahon na yon, mga ka-vibes. Pero alam ninyo, yung mga aral na yon, ano, ay nagagamit pa rin dito sa atin, sa present times, diba? Sa present times pa rin, diba, mga ka-vibes? Kasi nga, syempre, lahat ng mga nangyari sa kasaysayan na may dulot po yan na aral para sa hinaharap natin at para sa ating kinabukasan. Diba? Sino-sino ba yung mga bayani na yan? Syempre, ang ating national hero, diba? Si Dr. Jose Rizal. Sino pa? Yung maraming ambaga, diba, sa atin na hindi lang naman si Dr. Jose Rizal yan. Si Andres Bonifacio, diba? Gabriela Silang at ang kanya pong si Diego Silang, diba? At maraming pang iba, mga ka-vibes. Baka maubos ang ating airtime yan kapag inisa-isa natin sila lahat. Pero lahat sila, diba, ay may ambaga sa ating lipunan. Lahat ng kanilang skills, diba, ay kinasangkapan nila para makatulong, diba, sa ating kalayaan na tinatamasa ngayon sa anumang kaalaman na meron tayo ngayon. Dahil noong mga panahon na sila po ay nabubuhay, hindi naman ganun kalaya talaga. Diba? Talagang oppress po ang kanilang henerasyon. Pero dahil sa kanilang naging sakripisyo at mga pinagdaanan, tapos na yon. Pero dapat pangalagaan natin kung ano yung pinaghirapan nila para maayos ang ating ngayon at kinabukasan. Sabi nga nila, diba, mga ka-vibes, ang bansa na hindi marunong lumingon, ano, hindi lang lumingon sa pinanggalingan, pero lumingon sa kanilang kasaysayan, diba? You are bound or you are doomed to repeat that history. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin kapag hindi mo inaral o kaya naman hindi mo binigyang halaga ang kasaysayan na minsan nangyari sa inyong bansa, diba? Merong posibilidad na maulit nyo ulit ito bilang isang nation o bilang isang bansa. Siyempre, kung hindi maganda naging kasaysayan ninyo, parang ayaw nyo nang ulitin yun. Pero kung maganda naman na naging kasaysayan ninyo, eh di maganda, diba, na mapag-aralan na para matuloy-tuloy anuman yung magbuting gawa o mabuting adhikain. Diba? Yun naman yun, mga ka-vibes. At yan ang dapat nating paulit-ulit na tinuturo, diba, hindi lang sa ating mga eskwelahan. Kasi minsan yung mga kabataan, ano, nakakalimot na, 'di ba? Yung doon nga sa tatlong pare, 'di ba, na tawag dito siyang yung nabigyan ng sintensya noong mga panahon ng Espanyol, imbis na gumbursa, majoha daw, 'di ba? Nakakalimutan na ng mga bagets na sana hindi makalimutan. At sana, 'di ba, kahit sabihin natin na minor subject man yung history na 'yan, abay mahalaga pa rin 'yan sa ating lipunan, 'di ba? Kaya naman na nung college nga ako magsaka ko sa totoo lang. Huwag sa ako di ako bumapasok. Pero diba, talaga namang if by heart, alam mo kung ano yung kasaysayan ng inyong bansa. Ayan na talaga nga aral na madadala mo na yan, diba? Hanggang sa mapasa mo sa kung sino man na magiging anak mo o ni angkan mo, diba? Kaya naman, ayun ang pagpapahalaga na dapat nating ibigay sa ating kasaysayan, sa ating mga bayani. Hindi yung pinapalitan yung pangalan na nakapangalan, diba, doon sa street, tapos biglang papalitan ng pangalan na katatawanan o kaya naman kababuya, diba? Hindi dapat ganun. Dapat binibigyan pagpapahalaga at binibigyan ng importansya. Napakahalaga po na kanilang ambag. At huwag nating bababuyin ang kanilang mga naging gawa dito nung sila pa ay nabubuhay pa. Ganyan naman mga ka-vibes. Wow, masyado ng seryoso, Mama Mia. Ano ka ba? Historiador ka ba? Hindi naman ho. Oo, dapat na naman natin siguro bigyan naman ng highlight, diba? Para hindi tayo puro kalokohan lang dito. Baka sabihin nyo, puro na lang tayo katatawanan. Pero okay lang yan. Paminsan-minsan lang yan, mga ka-vibes. At syempre, ano ang tugon ninyo? Ano? Diba nga sa ating question of the day, sino ang maituturing mo na bayani rin sa buhay mo? Hindi lang yung mga makalumang bayani yung binibigyan natin ng pugay dito, ano, mga ka-vibes. Kundi pati na rin yung mga modernong bayani sa mga panahon muna ito. Sino ba yan? Yung mga frontliners, yung mga rescuers, yung mga tipong walang pasok talaga ang buong daigdig, pero sila pumapasok pa rin dahil kailangan ang kanilang serbisyo. Yan po yung mga makabagong bayani, di ba? At hindi lamang yan. Kagaya nga nung nabanggit natin kanina, may isang driver na nagbibigay ng libreng sakay para sa mga dialysis and cancer patients, lalo na kapag maihahatid niya o matatapat na siya ang magiging driver nitong mga pasahero na to. Nililibre niya ng pamasahe sa mga ganung paraan, di ba? May tuturing ka pa rin tunay at na makabagong bayani ng lipunan na ito. Diba? We are all heroes sa paraan na kaya nating may ambag, sa paraan na kaya nating may hatid sa ating kapaligiran. Kaya naman ka vibe sa amin naman, siguro hero kami sa pagpapasaya na lang. Ano? Hero kami pagdating sa pagpapaligaya ng mga nanunuyo ninyong damdamin at mga nalulungkot ninyong buhay. Huwag kayong mag-alala dahil makakasama nyo pa rin nagkakalas 8 ng umaga. Ang inyong favorite pampagising, ang programang Vibes Again Morning! Siyempre, ito pa rin ang mama mo kumakariba sa tawa pero aga-araw maariba kasi mama mia! Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang lupeta 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes sa soundtrip. Ang oras 6:45 ng umaga. Really? Siyang tunay? Siyang tunay?
1: Good vibes, good morning!
2: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning.
5: Atro

0: Eto na nga mga ka-vibes, huwag na natin patagalin pa dahil ang ating dugtungan ay isa kang tunay na bayani kapag flank. Ano ba to? Kumpletuhin natin to ka-vibes, isa kang tunay na bayani kapag flank. Eto si William Mortel, may kasagutan siya. Isa kang tunay na bayani kapag tayo ay nagtutulungan sa isa't isa. Ay, nagtutulungan? Kailangan pala yun, ha? At din naman si Lawrence Manipora, isa kayong tunay na bayani kapag si DJ Mamma Mia ang pinaka-favorite niyong DJ sa FMR. Wow, talaga ba, Lawrence? Mahirap yan, Lawrence. Sure ka na ba dyan? Oo, na mapatawa ang lahat ng ating mga ka-vibes. Yun lang. Oo, sige, palakpakan natin si Lawrence. O, ito naman si Joel Jason, isa kang tunay na bayani kapag nagpakita ka ng malasakit sa tao. Malasakit sa tao? Si Adele naman, isa kang tunay na bayani kapag tumutulong ka ng walang hinihinging kapalit at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iyong kapwa. Tama naman, dapat walang hinihinging kapalit, isusumbat mo lang, ganun, di ba? O, ito naman si Jeff Tans Oliveros, isa kang tunay na bayani kapag isa kang tambay. Ano pa yan? Tambay dahil kung hindi dahil sa mga tambay, walang mapagtatanungan ng mga delivery rider para iatid ang parcel mo. Lagyan ka talaga, Jeff Tans. Alam mo, gusto ko yung mga sagot mo eh, no? Oo, kakaiba at walang kahalintulad. Tunay kang nag-iisa talaga. Oo, huwag niya lang makakawalan to si Jeff Tans, ha? Baka mapunta ka sa iba. Oo, kaya naman ka, ma'am, sagot na lang sagot sa ating dugtungan na dahil pwede pa nating mabasa yan. Siyempre, sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising, ang programa ang Vibes and Good Morning! Makakasama mo pa rin ang mama mo kung makaribas ng tawa pero ang aura maariba si mama Siyempre, di ka pa rin yan sa bet na bet kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Sound Trip. Ang oras 7:22 na ng umaga.
1: Good vibes, good morning!
2: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
7: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
7: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
7: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Rita Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
2: Ang lupet!
3: Kavibes! Oh, ito'y habol natin ay yung kasagutan ng ilan sa mga kavibes natin na para sa dugtungan na isa kang tunay na bayani kapag blank. Ito naman na si hotdog. Ay, yan naman si Arlene. Si Arlene na lang pala to. Ang ating ka-vibes na sumagot. Sabi niya, isa ka tunay na bayani kapag tinanggap mo na hanggang kaibigan lang. Kahit hindi pa roon ang nararamdaman mo. Wow, ha? Talag, ano ka bayanihan yon, ha, Ate Arlene? Ay, yan naman si Gerard Viciano. Isa ka tunay na bayani kapag matatag ka na at ano daw ka na? Hotdog na lang talaga. Diyos ko po, linawin ninyo, ha? Dito on air. Pero yun ang mga kasagutan ng mga ka-vibes natin. At maraming salamat, diba, sa pagkakocomment ng inyong mga hirit at ng inyong mga hinainga dito sa ating dugtungan. O siya kung nabitin ka ka-vibes sa ating paghuhunta, dabay huwag kayong mag-alala dahil itutuloy naman ano, ng inyong paboritong vitamina sa umaga, ang good vibes. Dahil makakasama nyo si DJ Kiko Kalikot at syempre si DJ Main alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa programang Favorite of Food! At syempre, shoutout din sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Na si Jewel de Maynug po na all the way from Cavite ay nakatutok. Si Angelo Redaha, Coach Everyday. Si Gerard Michano, Star Racer, good morning. Uy, at I Wilfredo Ronco, good morning. Si Emmy Hernandez. Ganon din si Ate Mary Dulay at Randy Artiaga Santisa. Si Randy Esplana rin. Si Kuya Ronel Espina ng Boss number 26 ng BGC Boss. Sana nakabiyahe ka rin ba ngayon? O baka naka-holiday ka ngayon? Good morning sa iyo, Kuya Ronel, ha? Isa rin niyang tunay na bayani dahil hindi nagpapahinga yan. Akala mo, 10 pamilya ang kanyang binubuhay. Dahil grabe kung kumayon, hindi lang bus driver, kundi MC taxi rider din. Itong ating ka-vibes na si Kuya Ronel. Kaya naman, saludo sa iyo, ha? Magandang umaga. Huwag ka munang matitegi, ha? Oo. At syempre, 7:50 na ng umaga ka-vibes. Maraming salamat. Bukas, mapapakinggan nyo pa rin naman ang inyong favorite pampagising. Kasama na natin syempre si DJ Joko Loco dahil ayos na ang kanyang motor kinabukasan. Ano? Syempre naman, di ba? Di ba? Kaya naman, tutok lang. At ito pa rin, nakasama ninyo ang inyong favorite pampagising. Ang programa ang Good Vibes Again Morning! With your one and only kuletan, Deva, sa umaga, ang mama mo kumakariba sa tawa, pero ang araw maariba, si mama mia. At syempre, sa ngalan ni DJ Joko Loco, aba, ito po ang inyong bet na bet kasi ang Lupe at 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Ang oras, 7:50 na ng umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
2: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development ng mga voluntaryong tutulong sa mga pag-repack ng food packs sa mga resource centers sa Pasay City at Mandawi City sa Cebu. Ayon sa ahensya, tumatanggap sila ng mga individual at grupo mula naman Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hinikayat ng DSWD ang mga interesado na makipag-ugnayan muna sa National Resource and Logistics Management Bureau o kaya NRLMB para sa pre-registration bago pumunta sa mga pasilidad. Gayunpaman, tumatanggap din ang ahensya ng walk-in volunteers. Bago magsimula, isa sa ilalim ang mga voluntaryo sa maikling orientation at hinihiling na maglingkod ng hindi bababa sa 4 na oras. Pinayuhan din sila na magsuot ng angkop na damit at closed shoes para makaiwas sa mga aksidente habang nagre-repack. Samantalang inihayag ng DSWD na may 5 milyong food packs para sa mga pamilyang apektado ng mga bagyo at kalamidad ang naka-standby sa may 1,000 warehouses sa buong bansa. Plano rin ng DSWD na magtayo ng kauna-unahang dedicated relief production hub sa Butuan City, Agusan del Norte sa Mindanao na target simulan ngayong taon, depende sa magiging pondo.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala sa iba pang mga balita, nag-deploy ang Armed Forces of the Philippines ng mga tauhan, sasakyan at iba pang disaster response assets sa mga lugar na binaha sa Central Luzon at Metro Manila dahil sa patuloy na epekto naman ng habagat. Ipinadala ang mga rescue team sa Tarlac, Pampanga at Bataan upang tumulong sa paglilikas ng mga residente at pamamahagi ng relief goods. Sa Metro Manila, nagsagawa rin ng rescue at evacuation operations ang AFP sa mga bahang bahagi ng Caloocan at Marikina. Sa barangay Bagong Silang sa Caloocan, nailikas ang 74 na pamilya o halos 300 na individual, habang sa barangay Malanday sa Marikina, tumulong ang mga sundalo sa paglilikas ng mga residente at pamamahagi ng pagkain at 3,000 mineral water bottles sa mga evacuees. Nananatiling naka-alerto naman ang AFP sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa posibleng karagdagang rescue evacuations at relief operations.
6: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panguling balita, suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme para sa mga sasakyan sa Metro Manila ngayong Lunes, August 31, kaugnay ng paggunita sa National Heroes Day. Nauna nang idineklara ng Malacanang Agosto 31 bilang regular holiday para sa pagdiriwang ng araw ng mga bayani. Samantala, hinikayat ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang biyahe at pairalin ang pag-iingat habang nasa kalsada.
6: FMR Newsbreak.
7: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
8: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
8: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ Ivy. 6 p.m.
10: At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kavibes sa sound trip. Ang

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw,
2: malaman,
0: ganito kasarap,
3: malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.